0: Kuna mauri, nongro men banan kirpa siro ngai pi ko pinge. Nesa tarika naine aye I toran na taratara e mia tarita ni kaira te pota kin tar mauri ni te kawa e ki yusi rontun de ta pesano kun na kia purupura na patoutana. Eri posina ki mairon te manna are e kaina te tar mauri ayo e kuru usone te pakapu. Atauba apun kupena kon kai ataraya a ye iron na taratara au e kona anu ware kana te akate tua men te paipara. E taku kuru pa nge nang dokon te warawari au ya kana kona pe kairan na warawari au antaku. Taratara ya mi paipara pa na wariki ya na te akate tua ipukim. Eriki anaka nganga miata na taratara nge ya kura kuwawan de GSS a meikanare ya pon sikuna pa na kiriri anu pon kakaya te paia e na menena meuna yei. Yarine tena kwa ai anatoa ste tua ngaia nkamenena yai meuna ipukina tuana inanun anakawa ke yusi ronton yon Christmas e karina nikimwa kitoana te saloon ka ai nampana wo wa tuana tuana no wa nonun tyorerik nikara ngaina te pung ai kwana no te rongorongo are karike te run karike rongorongo meiron te rawea sipes are ayaka ai ikimwaki Ai tau pa kapanen ka pungana ki na yakaan ni tau imerinan te awa te puyina ki te pima te wana te tairiki. Nte mwanipong imuini kayaan te wana aya pota ki nuchu. E tau te rawea pa kaina yao sare a kapanen hari e kapanen uwa tateka ya maninga te napate kiin o anupon siku nisine sine ntaka. Nte pungari miina o a te kawapong o a kakawa pa ya ke yakaan ki anako noria de tapare akakaya yei han ka kowa pa ya uta kina kwaki hawa ya kwande ita kime policeman non ka tokana pa ya rongorongo yon tapa inde ita ki at the facebook ipo kin tangiran te ipopo kin kakaya na yaka na ya dayan keka ake haruko haya ka toka kina pa yei tamne inte ka ya unta pa irari kinde uterong kwa haripi kine peo imu indo koya nora takane awa ka kowa pa po na yaka re uta kina kwaki Asi ngukai ni mauku te utuwei, na kian peoya, ngukai ponsi, hayo wa yakai bukin mamanangaya, wariki ngana ye ya kanganga ikakari nandiki nda taito wana matawana, narun teoraki. Yasa terapota edi Kiribati National Olympic Committee gede KNOC, rinanun nana committee edi Selection Justification Committee gede SJC, nikamatoa ya raya na kariana kwa kihanati hipokini Kiribati na konde Commonwealth Games, I Glasgow nderirikeyo. Eta ute keinok pa wakina na raumea te Selection Testification Committee men teririkeyana ko imin the Pacific Mini Games hari karawa ki palau. Eta uregi pa ante teyo awa atokara ya kawowa na makaina ni kataniyei hari ya manina ki raun de Kiribati National Olympic Committee awa te tauteaka ipopo ki pukin tapo ni kataniyei. Ya nane apunia ikapayai ya tanda kakarua ikai pa Anaria iniri nanon kain peire me pepeire ki e kavenei o men na kira kin aikai anapon konan ka tuka ki ei o na kira takakaro. E pon kana kona bana bubusi ki nok na kuyen ka pene aya karo utu kaini community me kaini ya kawa tanda kakaro aikai pana kawata ya poutoka na kuye ipukin ya katauroi imain manangaya ni kawata matan kirbas. Rungurungun de pitepeke. Ya sante akina te ponumi ni kamisina ni Prisman mai Samoa pa yaki kariaya Vietnam pa anaroku Prisman mai Samoa ni karawa ya makure ni kakai ya ya woman mane mai apia. Haki anakuna ni kaitaraki mea te tuwa ya te siringaki ni kana makinaia pa asiringa te posi ni te keang mai Sydney. Joseph wa mea Steve Tofa hakaburi yaki nkai min pusimaya ni pukinaia hari akasia Lorenzo le malu Tovia. Isinani kunte tapon na marake na tuun kawan Vietnam ay Ho Chi Minh ni tera makaina anako. Maani mai Samoa kai aikai apon waraka ya kos ay ya kosus hari ya katanota ki on di TV hakapeya ki peya o rukana ki yon ya kain takatakai min metin tovi ande tapare kasiya ki ay orona sauni Sam hari eikuwa ki kakayaki. Meruronda na ponumi ni kamisina ni Prisman Samoa me tan karikirorongo. Nte mwanupongo ya taku le ya taua Samuelu. pa yesa ti ko takin placement bubusi ta khariya pa na kawariya mane ke woman na kan yon Vietnam ibukin karawan ye meruro mangaiya hari pun kanuan na pa ya ka kai rong rong mengen ki ipun wakin kai ta ka kai bukiya mane kai hari aminang kai yon Vietnam me yesa ta utakan Vietnam na ke bismaya ti bubusi Yasana Prime Minister Papua New Guinea te akina pa e katauroa inka ia pana na konta ian ka nganga ke na konandiki pa kurakuran de ao nino. E tau te Secretariat of the Pacific Regional Environmental Program ke de SPRIP ana rapata te petepeke are e kakamete pai pai ai ka ariki nonu te petepeke rinanu nda pekau ai ka pou pa menoran ka pupuen tari au vare napa mente sausen was Oscillation Index. Au yosei pa haruko tai indi au nino. Rapata ki atapi mea kanuan pong, asi tapona pa yareke ngenki e kakokoro arun na yamakuri bukin tarakin na au nino pa e kos. Australia sa pen na US, at the US National Ocean and Atmospheric Administration na sanapan Nikatanota pa ea kosa o nino mea nusiren etu ae kana kuana reke. Eta kona Prime Minister Papua New Guinea James Marape pa eta pengkai tauteka. Nimuantai ni makuri ntero pa anatauroi te pota namata I min pa ea ke anariki. Ke main pa ea ke anariki pa uotan te ao nino liki tapua ke harangini kairota ki nterongo o korakoranteran. Yes, Australia na kikaria ya pa ena kawasina ko ipepa ndi rongrongo. Rongrongo ntemane, ntani ari yasa nikatiaki. Ibukin poka nto wana apa ndipitipiki ari erangi nikainoraki. Nikairotaki, men kanuan pipitaki kanuan bong. Aitaku nakonde AFP pa kawasina kwa ndongrongo wakande ena kona nikariki ata kanganga ntaro ndaitaki. Tivalu ari epondangi nikorakora rotaki na mendikiraki ni apusintari. Ngkai pun tiapa ay erang dinano. E katan kai yahan teman yang tania ay wapupua temirion. Hari ngai ya ay enakunani pupukin kai tarai kapenemane. Ibukin kai tarahan dan rupai pipitakin kanuan pong. Teman yang ane are e katia ki ibukin tuwalu. E pun kawakina ki awan karikira kia girinano nana karikira kia Australia. Naron kena ki inde kor. Makurin kakai ibukin de kes. Wai makurian tioira. Ay takapena ni pupuran tuan napa. Narun min na nakakae au anakukune te AFP. Australia pon da kapenen pupura na puka na konda na mane ntani ya tuwalu haya pupura na paya oni makinana ibukin tararuan kapunganan tamane ane. Apo niya ina pete menna anawamatare etakatekan te Board of Directors ibukin tamane ntani ane. Rungroon na nabe hangaw na wamata kiasa ni meti men te papa hari eirekirike mea kurakuran takapupu yon prince menta kapung te wiki anako. Eta kuano Prime Minister Depe Ane Sebastian pa epundangi ni korakora takapupue nangin kawan Prince ay kapupura onroko napa ni korakora na takapupue napa ni Europa te pewa. Eta uti minister ibukinda kakaru warungo rorondikira ki Marina Fenari nakon Rerion Prince pa takanganga eria inaki meni kangariaki. Wapon liai Ntararuwa kiroi taan teputepu ntayin takapupu hei ena makina kinka intepeane. Prince Spain o Itari ngaya ke ya korakora rotaki ya takapupu ya korakora. Prince eripo sinna pa takapena ni kapupu enre kos. Erikin takawapong tana makainai hari erokoroko nwapui meruwewa tismare waniwa the decrease houses. O te tairiki ay takapena na pen kapupu enre kos intepeane. Erikin te mwanupong te maise wapui metewa na desimare onowa de decrease houses narun anatawan mi te Metro France. O ni teran tepe amenangkai yawan takawrin. Ada red alert ibukin da kapopwe. Rorong menpanan kirpas. Used to dream of better days. Now we're just trying to survive.
1: Reporti meni kanvo me nakaposki roi bukia tai naini awa nakapopu teni mani bukia teni mani aki amena yeriki me misu ana hun duaiwa Ikugurei, ami kampana e Triple T Enterprises in katanata panimua, mentaka ni mepunga yu, e wopi maono wan soon.
2: O, inamagia na tapo ni kakipo si bukimi menasimi, arepo wopo itapo ni pairi. E natuki ntepi meisu wan surai wanga wopi maono wa.
3: Woa, runway show, tenua, talent show, awa, kiribas dance, or the animewa, the speech.
4: Okay, but in the corona, or it takima arame nobis, yon tenamba, a sua tenuakea, or no way sua, tapore sua, awa, ke, isua in our tawana, woa taporo noa, loi watawana, ke ponicavarida, na watabakur in our tapore, peso, are kaitara metispo, kamrapa. Oh, ina tikiro ya mika kata uroi manta suro ya wakanda yo! Triple T! Enter! Enterprises!

0: Laurin Koyete Kiribas. Tirakar wan dem kakata uroi mandungan na nakapi may suwan ino me tata ma Kiribas. At tangilat oye pura inura pa Kiribas te bobotu. Andai tak nane atin amri tan iyang na TBK. Ngaya wakhan kanurungan na nane visiri yan ikampana at tangilaki at TBK. Ngayari sinabuko ng koyete sakarikilaki pa napakaroy tubunga to kwanapunga tuwan nakas wawa tanga o wabuyuna o nowa.
1: Kike may newa manego o kanim koy lalikin TBK o umurape nakang ani maneko on kakoroy pugin nam miyang etaw to dehan ra kaw to wana ste kari kira ke poli ngaya ki ge teri kira ke oy na ngan de ke ayo iro on tpg ye na po to kai wan miyang on kari kira
0: ay nga yari ganun na na po to tpg on na ngakaro kwa na ba na special loan ay kanokoro on day si ni kanay loan
1: na ba kira special loan ni mo amen wabi merwe wansu ni karo kwa isuwa nakas wawate nga wabi maono wa tamayin siya ako na nako po ni mewapuwa may nano o ni mewate nga may yata tekanda ni nga the special loan na yu pangkoy ari swai po itiran ng loan wakuna na pang kain sopap na kon kurakuran ng kapomi may kurakuran ng karikimani ari na kuna ni kaitara ang kapakapaka nte wawan wiki kinte na makaina
0: ikakawa kayo ay ngayarin din sa iyo ang kala eriki ang minyang o atira at ako kawarina pa ko nakakawa aron ipay sin ang nakakamako rin TBK nilikin ka mabuka mo yon ng loan alam ka na kwa rin ako yan kay o inarikin na mabuka mo titay yatan tikay ni pihay yan kay inariyay na kiliyon tinuwa tapong manin ng loan
1: inariyay na kiliyon tinuwa tapong manin ng loan inanon pen TBK arin ano na pinariyay insan din inanon ng bank accounts kinterimuwa kinakoy nakon na mapimakoro ariko menayay toko nasisiragi pa eka kira tein nako anakatang umane TPK ay kana ko nande kay Rome the special loan na yo business ke commercial loan kita katang umane bukin ta karikirake e nako yung ameta nako aki yeye ya karikirake awa aki aspaya mo ay ya karikirake the social development loan ke personal loan ibukia taani makuri nanatapon makuri nako tetaw teha kampana awa ipon taani makuri in private sectors unsecured loan yan social development loan na yo oy ekenes na koy mi ke kamas pa makuri on na kita wa mi kapo mi etaraki me kora koran nam pakapai te wo one week the home loan ibukin katian te moyenga katameru o puntia pe yon tarawa o wonnate
0: energy efficiency and renewable energy loan ibukin kapo on the solar set man appliance o ina kona an nga te semeno men metroi men kora koran tai to ruru support loan ibukin ta an reben ta an ka wa ta an wonu ki te karikira ken desto ai ka wore ke o ai treben ayo e kaine sina ko ye khain na pomo koro ni ko takina Christmas the bridge finance ayo e kaine sina ko ye tan ka kina ke kampana a ke kaine no te puo ko no waro ko a ke kora kora ya na ke takite ali na ga para ana tan te tai ya wa ko ya ni kin na ni na ko na ka tomo mana TBK a yo ku kure ni ka tono ta pa ye ina ta na ka tomo mana ya Yunus na ko mi ko ti aine ale pa ka amri ne ki mer na te bi no anu na ko ni na bi mer wa te ka an dan ngan te ka tomo mana ya yo pa TBK ye na kina am tarna oy itangiri apa ina kanigire kay ibugin ka ba yam na mutu kaina likim oy pon kaini kini bas panen
1: ina wa ke yon to wanan surai wo watanga wo pe mono wa o esana ki te mais pasite ngau meni meni bukia haino amna pe o wangau ni bukia han south taraba o wangau ni bukia hain peso te mais ya ona na ko pon to wana tenga o ina ri ni para ina non wo wa teririki me pe kona en me wa te pesen sin ka tuari ri
0: oy bukin ni tane ka pon ona tin tenet banking ni me tole ben kara pa ingami o sa musingami ka me ata ata roi ni na mi ka na ko mani naron nai kai korean naran de satang umani o the loan account number ya kakawa kinai pupaya inae sam kapaka da konna na bank account number TBK wowa wowa tenuwa tuwana wano wa hawa ke 223164
1: ibukin katapaninan rongorongona o kamata yao kani kabarina narobi si pairi ki kenreita kina kon namba aika isuwa ni mewa kia wowa tuwana tapuro no wani mewa isuwa ni mewa kia wowa tuwana tenuwa awa ni mewa ke isuwa ni mewa kia wowa tuwana ni mewa ni mewa o onowa tenuwa kia taporo wowa tuwana tuwana onowa na wante makuri kia kawara ara agents yo anna miya pa makuro ibukimi kani Christmas kawara ra branch London kia ni katai tarepo na ikai isuwa ni mewa tenuwa wanua tuwana tenuwa awa ni mewa ke onowa tenuwa kia akia wowa awa awa wowa
0: kanda pandongorami apunpanaan TBK directors management or staff ni katikiroin kami ina nakapui meisuwa ni inoameta apera kilibes awa kia nakarabaraba TBK ina koimi ipuki kinakin na nakakamakurin the man tirepuy merwe o tireliki arakauman kami te meuri meirouna te roi meirouna o ati tapumua meirouna tuana kandamichi

0: Accessories promotion.
1: Ano nga tigara ng nanang? Ay mas nalita na wag wood ako.
2: Never letting you go!
3: Nah, but mo ang bao tanks, ang solar charges, kiyang phone cases, pagwata yan. At ang roi kayo naroon ni Ben wood ako.
1: Kaya kinakulay, Aurora pa yung nakomterapon naroon the power tank, the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibigay the AO6 or AO7 or A26. Oo, po na may school ko rin.
4: Earbuds, smart watches, Bluetooth speakers, o may school ko rin.
1: Tagaroy,
4: sa pwede ni kaya school, nangang Vodafone, agya kang mukhaan ng
1: aya. Yaya lamang ay phone, baby. Inawalawale, di

Na koe ia anau sū i on tarawai eta, te arene pei. Anau sū pūna, te re upa, te mā. Anau sū meron tamena, e tai a te rei. Anau sū meron sinana, e te angira kai e kieki. Nā anna ko tarina, mānena, sipuna, tāpa ke ka māmene iei. Sakao same te kukurei, pai asani ke akabitiana. Tāre aua i taia, ni mwani ngā pangi ntepong e taka uapong, wapi me te nua, nsuo nua ngā wapi maono ua. Pakini me tena, e apon koro, ki e apon nora kini kara. Rapatana, e venen rau na i au sina sina i takoronga i peso. E naka ia ki rapatana, na kontepong ei, wapi me aua nsuo nua te ngā wapi maono ua, tepi ke po tepi me tau anante ngā pangei. Wāne me ruiana sina, ai kā sipu me tangirana. Awai yo iriana tianine, ari a tangiraki, apen te roi me takapaya.

Iyonepeten, rita nongram, tawana tapupusi ni katikiroi, ada takira kinepe, ide anatianene. Ikangin kan nete akan tere tayo. Sekara para panakon tawuya ipukinta na kakawakin na konta tayinayne, anay tapuwya. Gaya kuroroy anadidikita wanan tapungay, wapuy mea wansun, wawata nga wapuy maonawa. Takatikiroi, enako mayro yanakaro, ay kata wita, mea paukin. Teusui pandaya pe peso anta pake amena yai ananti ememe tenana nairona eta palia pateri me yanta pite uemiang irian takatekeroi pon kunan nei tapo uya nana mondediki a menam tapane kongora me yai ko yakwa katekerawa kinanan te tatawana wayo kona tekeroi men panan meuri fm 89.9 kaya na itapo uya, kaya kuroroy ito wanam lirikin na pangyay. Kung natikiroy, ampeo te meo ritiroy at itapo mo, nirianaki me anakakawaki na tuwam, inanon ampongin dikiraki. Kung natikiroy diki, tatayinay niya na itapo uya, nam lirikita wanan na pangyayo. Sinangurangkan niya na kung nirian atikirawam, adepo nirian am koron dirikin.

0: Me foti meni kanvo me nakapo skiroi putia tai naini o mo nakapo puteni mani putia tai ni mani aki amena yeriki ki me misu ana kun duai wa Egurei ami kampana e Triple T Enterprises in Katamata panimua mentahan me punga yo e wobi mono wan soon.
1: Oi na magia na tapani ka ki posi bugimi me na simi are po boy tapan pairi. E na tokin te bi me su wan surai wan a wobi mono wa.
2: Iran tayo kanin, toy na wakin ito. Ang program yon, yaka po ito at tayo na ini. Ali, yatakin na rin atin, Miss Triple T. Dito sta, o si kukuray na pet ko sa pa. Ang nangila po kon, araka po ito at tayo kayo at tayo ng bani na yan tayo. At the Mr. Triple T, rising star, ay kamera. Yaro ko ni kawana na karuto na.
0: Eh, ngayon, ang program ay nakaungayin na sira na sipura. Pahanede ka, on the stage, on the kasi, ay ako na pay, ne ay yatare na. Away po na pupauto ka, kaya na pay, bukin ka, kurakurakin na yatare na, nte, ipu ako yato kuraki, on me roro, nroreya, ay kay. Ayo po na kaway, towa na rin, inikakawa, kibukin po, toha ya, ratay, men waririkeya, paonga, nikunani, karikirakeya, reya, ne ay yatare na, o ya confidence, imain, ikaway rakeya.
1: E po niwa, kinara, takabayara, bukiya, tayo na ini, metay ni mana, kaya, pakayaririk, men nisuwa, nakon ruway wa. Ena to kita ka bayaran na kung tama nipo ngay mai kayo wabi mo wan suray wanga wabi mo ano wa
2: ayo arte ni puto ka yun siya masigura pa ane ayo kata ka puto ayo puni puki ni kano karawan yung sinawa ayo wakan ayo ya po ya tay na sinimi masigumi aki na tauroy ko ta matan ani usu ani makoro aki ani community na kanwaya apun tay ni matiroy
0: ay kay din na kanwa
1: awan na dangay bukia aki amuan na
2: isipu po ay bukia aki akawome o ni may puto tatara ay bukia aki akatirman Kau tanya apa tu ibu cik tera yang katakan kalau entah itu, kakak tu buat tetara ibu kia ke, ayah apa kau tak kaboto? Ni kau tak gina, kakak tu mana yang mau perform? Ya ramal tu ibu cik, ayah poli kamu ada, awak ikut kurai dah buat nak kau ya, ratai masih buran tetara itu.
0: Kanwan ayah kaboto atau ini ini?
2: Tua, gadwa, wawa, salongwe, tenua, talent show, awa. Kini ba stars? O, taka di mewa! Speech! Kanoan na yakapoto ang mani?
3: Tewa na, the stage walk, kete modeling. Goa, runway show. Tenua, talent show. Awa, kini ba dance? O, taka di mewa, the speech.
2: Ipukin pa rin yung dokorona. Ori ka kima aramay nobis. Yon, tenamba, ay suwa tenua kaya. Unuwa isuwa, tapor isuwa awa. Ke, isuwa rin awa tawana. Wawa taporo noa. Luai watuan ke boni kawarida na wanta bagur na tapo ari peso ari kaita ra mate ispom kamra pa o ina tikiro ye mika kata uroi man de suro ye yawakan yo Triple T enter enterprises

0: Ναγωμή έργαστα μάστε που κουρεί Vodafone κατανοτά παγιέ καλουάμεν καπού ανακοίνανε σεβές Ιωάν de Richard.
1: Τι είπε μου συνεπέδεν μαγιέ. Συνεπέδεν εγκύρι του λίγο κάτσα.
2: Ιωάν de Ayare κατέλια. Κατέλια. Κατέλια.
3: Device promotion.
2: Kareke amda ka yon tingin telepon. Ah, pain na ko telepon. Kapuan kay de AO6. Na po na app ka telepon. Nang dabubuar wabi marwewa na kon dabubuar wabi marwewa. The model E14. Nang dabubuar wabi marwewa na kon dabubuar tinabi marwewa. Ah, tabi warik. Aka kita na telepon na ikata uroyan tayna. Ay ka apakapakapakapakapak. Kaya na po mo kita wabo yan dito yayo.
0: Yay, pun ka huwa murala na ito po kita huwa. Yuhay ka na yakura.
3: Yan din na beran. Oh, yay, ito pa ka ni po. Po, naroon.
2: Kapo ang kay. Wawa ang may yaw saan. Ano na kayo, ito pa ka na po. Yan ang kawawang telepon.
0: Yan? Buti po ba hindi embe sa QR? Yan na rin na pa yung din may 1% ito pa ka ni po. Yan din na nin ako tayo ang telepon na.
3: At ang rin kayo ng tapo. Nipakamani, ilawi akara, ibayriki. Oh, Vodafone, backing, wakan, med clinic.
2: Yan na ba inani kay. Nanamani ba tutuwa matuwa? Hindi tayo na sa peso sport complex. Ibagini ba din ito ko na? Telefonia. Tawa na aki-aki at kaya ka wala ang mangan na kawota po. Are kung wakani mga iya, ibigin wakam kaya kayo na lang.
0: Ya, dahil niya po bukitawan.
2: Ah, ngay ko. Kasi yung nanday ang ngay. Haya pa ka na po ang kay wota po ngayon na nangyong na telepon. Sa kita ba ka, eh, ikaraw raw pa, eh, po nang babukitawa, yon na babukitawa, yon na

0: lepas.
1: Si woga de tara ako na kuri ni kapungan na si pororoy de tata nuka ni pong. Kariki ang kayo ako na ko na minta ni si mentyo te buina te tahiriki ni karuwa te o nuwan te nga pong. Ori esta to wana woga ke te pohi ibukin kari na kim te pororoy. De tata riek kapungan na kia na pene tainan te owa awan takara ngay na.
0: Ori esta to wana woga ke te pohi ibukin kari na te pororoy. De tata riek kapungan na kia na pene tainan te owa awan takara ngay na.
2: Yay te yay suwa! Nakwa yay!
0: Kata aras baswa ni kanuam. Ori asta tawa na tenua noa te poki kanakua ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dari kim.
1: Da, ai bila ke kon na kana se des ko da pon ne.
2: Ori na pa wo da pon. Ya di kon na teria anda ngai bukem ko ikri kirmes.
0: Ya kupe.
2: Bukem to nem na wo da pon da na ko. Ya na se des na da kupe. Don't recharge me. Oh, the secret. Kana kwa dai baki kanu nam telepon. Ubusi yam ko pek. Kaya kanwagi ng telepon na iro yung mutu, aro-arom na kaya po na.
1: Ja, o ilawa sa tayo kanakwagi ng rongo-rongo.
2: Ninapuyo sa tayo po kinikanakwan ng rongo-rongo, ikasotukan na namakay na.
1: Sa kantawan mo, upon huwawa.
2: Yakan na nga, uri nga. Oresta, awa, tapawag.
0: Whip top up.
1: Ja, mga te whip top up, ay mga tirang kante whip top up.
0: To whip top up, kung namtay top up, ayoko tangiriya. Kaya namta po, ayoko mena yay. Yerang inipaisi.
1: Ja. Pukul bawa anak
0: ye. Ibu kini kita bawa kan kawal atau website ayo. www.vodafone.com.ky. Nakon cawap, orang nampan telefon ke, anak nampan telefon rom dinia amais atau nakon pay.
1: Kita orang ini waktu ini awak siapa inanu ni semua telefon.
2: Kan orang kongkai, aku nanti nato anda ini. Inanu nara service Vodafone.

Men gudam mane kus pasa nomara yakin na ne ke ban kapor oi wo wan de bagantai ye oke ona mauri man ta bane koreri te mauri from 89 boy 9 de maron de bagantai arang ta maro ayo ke bagantai ta katene pong wo bui me wan sun wo tanga wo bui me no o ban ta wo bui me no wan ngi pa ino non de ri kayo ago ate ayo tare mon pitak nang mga kameroro kon kan ne ke ne mi ne ne erita ke ta na mga kameroro kan ta yo kan ne karo po ndo ichewa ta puina ta ri ka des na mga waya de mena ko yin kan ne ngai men ke ke pante ta ponia kuriri de meore from 89 po ina no kan ne po kon ti meto ndo na yan kameroro ina pa mira ri kin nam de ri yo ke ta main a ni tran a am tare po me kan ne ke yan mo ngam ke ta ina no pe ngam ke no ta pe a no bu se bu se ina no te ko inter wa ti ina no ma pe so ko ka ku ke no meore from 89 po ina sina atimetoan dinene yanen ikana nang dangareng lagi kunan depa moyu depa depa kema chon na pa ikana atimetoan kakare merena kin me ante rogoro ga ikan hawa ki meria ratan pomo toka ora mi on meuri fm 89.9 ki kampana mate tapon ma kure ke ye ya rogoro ga ikan rang ne pomo na ibuke de tapane ko ko ora me inde maron de pakantai ayo ta asamona ate ara pakantai ayo me ate tokora na te kurara ayo me te iru yakain pc ke Tukuna te sena kau kai kanuan nara. Harari tak kayu ngai mengkibat tapi nak kongurai nak kau meuri FM 89.9.

Павловка. Oh, yung wiro yung gaya dimanis si Muin siyaw tenuwa yung Maori FM 89.9 sa muna kanawa na mga katahiri ki man Maori FM 89.9 ni Borno yung siyaw ni Mewa Mam. Nakoro kay Kapo, man nanaroon ni Karika nakoro kong paraan kiripas ki. Nakoro kong napamayo yung dibetabe ki man siyaw na pa. Ngayon rin tayo yung kanya man di ni Muin tenuwa yung karoko po ni Mewa sa dati matuhan nakakokyo ka na kong di studio ki man kananirin rin ako ibukin di mga wara ang kina ko di matuhan rin sila man itira na may kanya ki. Apuro ni Mewa kanya sa mora na pa kanawa na rakatayrik. Mam dokorong ay ka apaw rin man nanaroon karika nakoro paraan kiripas.

0: Vodafone.
1: Ya ni ko kaya nang kamendegera sim de Vodafone.
2: Ya ni,
0: wadi ya nang arah kali kiaran nang sim kai Vodafone.
2: Tapi kamu ana happy buat sangat ya mai.
3: Kamu nang service Vodafone na? Simarai, kamu nang Vodafone.
4: Kamu nang kaya nang store Vodafone di bukit buka. Ya tu tu kita ita para kena terima tuan tu nang Vodafone.
3: Tahu nak? Yes, itu segera, itu segera. Yan ang online television. Ibigin po kami. Wow! Kawaran kay Mangan Vodafone. Are kumakain na ngayon. Peter Boni at number F. Gawa na hakiya-hakiya. Ibigin po kami ng Dumaragon. Yan ang online television.
2: Kung matayang kaya ro, te isin nyo ang nabere-kipes. Ibigin po kami kawaran Mangan Vodafone na di kamakain na ngayon. Peter Boni niya. Gawa na hakiya-hakiya. Ibigin pa rin ng Dumaragon.
3: Kapwa ang tanasin kay Honori Alboroy Kamedroy Dremi. Kukunan mo ganit kapuha ka naman ng tada sin men demo pa. Men, star 341, away to po. Yan broadband, data gifting.
2: Katayan kay
3: Vodafone! Together!

Ningun naman ba niya mga aspasan na maraya kin nanig eh. Nakakani rin kin ako na po Roy Chawa Awa. I see tabuy ma tenuwarik di minismang kayo ya po na paro ya huwa yon ibeuri from 18-9 nanig eh. Sa ating maton, kakamauri rin din meron di pakanta ayo. Okay, kung namauri rin kita ikiribas sa kurang marirong doy na kutay maton. Andi tayo minitir na may kan. Dada yung kanda na mga kawaka mruring rika kin ako na tanan na rikaway kin. Tuwari pata tidak mas sabi orang nukunaran mo ito koran ayo okay kau karo ururungin na kontay ikan ako yung mina sa mga angani yari kikain tiyo tiruro ayo okay kawuan na pati kanawan na rapakan tayo tamero ayo

Energi patati na masike, may ako na ni kuspasan na ba na muraya kin na. Sino ba nga, kaya na ko na kuya kainti, tiyo nun ti, the Caribbean ke, kainti apet Jamaica, may ako na yun apet ako na, nunguboy ko na pende, mandita pa niya kung muramay eh.

0: yontakantakataka imuyin metin tovia detapore kasiye yei orona sauni sam hari eko kaka yaki nimeruronda na ponumi ni kamisina ni praiseman samua metan karikin warungu nite monipong taku leye sawa samuelu afa masanga fa yasa tikutak ni praiseman ni bubusi takariyaya pa anakawaria mana ke woman akane yon vitriam ibukin karawan ni meruro mga iya aripon kanuan na baya kakay rongorong mengenke epon wakin kay takakay bukia mana ay kay hari aminang kay yon vitriam ma yasa tautekan vitriam nakibusmaya tipubusi Hesan Prime Minister Papua Nukin dekina ba e katauroin kai yapena na kontayen ka nganga aki anakonandiki men korakoran teo nino. E tau the Secretariat of the Pacific Regional Environment Program ke the SPRIP anarapata tipitipikari e kakamatipai pae kaariki naunun tipitipiki tinanunda pekawai kapu. Pa men noren kapupen tari au vare na pa men the Southern Oscillation Index ayo saipa erkotain teo nino. Rapata aki atapi mekanuan pong asita po na pa ayarik ingen ki akokororo niya mokuri bukintaraki na unino pa yakos. Australia, Japan, or the U.S. National Ocean and Atmospheric Administration asan katanwata pa yakos ya unino menusiran ni tuay kanakuan ariki. Ito kwa na Prime Minister Papua Nukin na James Murphy pa etapang kaita utekan ni montay ni mokuri intero pa anatauroya na puto namata imain pa yaki anariki. Pagwatan te ao nino, ni kita po ke arang kairota ki, nterong ao karakon teran. Esa Australia na kikariya iya pa, enakos na koi pepan ke rongrongon te manintani are esan katia ki pukin pukan te wana apen te pitepeki, are erang ni kairota ki men kanuan pipitakin kanuan pong. Eta kuna konde AFP pa kasi na kuan nongrong wakande, enakona ni karikia te kangangan teru ndetaki. Tuwalu, Hari epundang ni korakora rota kina men dikira kini ya pusintari. Nga ipontepe ay erang indinanu. Ya kata nga ya antaman intani ay wapuwa temirion. Hari nga ya ay nakona ni popo kini kaitara ikapena mani ipukin kaitara anda na urupa ipipita kini kanuan pong. Temani ande hari ekatea ki ipukin tuwalu. Epon kawa kina ki on karikira kia kidinanu na nakarikira ki austeria narun kina ki indikoro. Makuri ni kakai ipukin tekes wa imakuri antioira. Ae takapene ni pupurante wa nape narunumin anakakae au anakukune AFP. Austeria pon takapene ni pupurana poka na konda na mani ntani ya tuvalu. Au ipupurana pe wani makinana ipukintararuan kapuanganaan temani ande. Au ponia inape temenda anawamata hari takataka ntirapata ni pepeire ipukintemani ntani ayo. Pongurungundu wa nape. Angaundu wa mata ki asa ni meti mente papa. Hari eriki men korakuranda kapuopo Johan Prince mente kapuungtu wiki anako. Eta kono Prime Minister Tepeyo Aisepestin Lekonu pa ipondangi ni korakora takapopwe na nini kawa ni Prince say kapopura wa ndokona pe ni korakora na takapopwe na pende Europe Tepeyo. Eta kote minister ipokinta kakaru wa rundikirake Marina Ferrari na kondirion Prince pa takangangay iria indaki meni kangariyaki. Wapondia intararuwa kiro itan teputupo ntain takapopwe ena makina kinkain Tepeyo. France, Spain na Itali na iya kia korakora rotaki ya ntakapopwe ya korakora. France eri posin na pa takapene ni kapopwe na nariekos eriki ntakawapo mta na makainai are erokoroko mwapui meruwewa desmarawanunga te decrease houses. Awa tata eriki ay takapene na pa ni kapopwe na nariekos tapande eriki nte mwanupong. Nte maise wapui metawana desmarawanunga te decrease houses narunna na tawan mui te metro France. Awa itaran tepe aminangka yon takawrim ay the red alert. Ipukin da kapopoy. Roro, man panan kribas.
1: Yeah. Dance all energy, you know the vibe.
2: From the islands to the world tonight.
1: Girl, step in the light.
3: Naurin ko ite kribas. Tirakaro ang mga katawroy, maandungan na nakapoy may suwa ni noong matatang mga kribas. At tangira ko ay pura ilora. Pag kribas, tabobato. Ang day tagmane, o tiram day tamiyang na TBK. Ngaya wakan, kanurungan na anniversary ya mi kampana. At tangira ki at TBK. Ngaya rin sinaboko ang kwede sa karikira ki. Pa, pinapakaroy dupong nga tukwarapong nga tukwana nagas wawa tanga o wabuyina o nowa.
4: Kike na inawa manego. O kanim ko itarikin TBK o umurape na kangani manego o nikakuroy bugin na miyamo. Ito ko tutehan na takaw to wana. Sa karikira ki po ni ngaya kikintiri kita ki. O nakangani di kaya yoy roong kung si TBK ay napunto kayo wan na miyamo ni karikira ki.
5: Let the rhythm do the rest when the lights go down low.
3: Ay nga yari, ganun na na po si DBK o na mga karakwala ba Pesolong, eka no akuru, ala daisi ilike na ilomu.
4: Na makere pesolong, ni mua men wapi meruwe wansuwa ni karukua isuwa, noka suwa watenga wapi maonowa. Tema isi akuna anako bon nime wapuwa meinano, o nime watenga meyeta. Tekandani kante pesolong na yu, pangkwe areswa ipo itiranna mloon. Kwa kuna anapi anka intopap, nako ni kurakura na ngabomi, me kurakura na mkarikimani. Ari na kuna anika itara, angkapakapaka, nte uwa wanwiki kinte na makaina.
3: Eka kawa kia yu, ayinaya rindiminisa yu, nkale erike ya mwinyangu, o atira eto. Kawarira pakona kakawa arun peisin anakakama kuri TBK nilikereke mepuoka mungi on them loan anakana kwa rinna kwa yankai inarekele mepuoka mtetai ya etere tekaini pia hili yankai inaria ina kiriyon tenu watepong man in them loan
4: inaria ina kiriyon tenu watepong man in them loan inanun pen TBK arenanuna penaria insandin inanun them bank account kenterimu waki na koim na konda mape mokoro arekomena yei toko na sisirakipa eka kira tein nako anakatangomane TBK eka anakona ande que irão de special loan na yo. Business ke commercial loan kita katong mani bukin ta karikira ke ena ko yo ameta na ko aki ye ya karikira ke awa ke aspa ya mo ay ya karikira ke the social development loan ke personal loan ibuki ya tani makuri na natapon makuri na ko ta utea kampana awa ipon tani makuri in private sectors unsecured loan yan social development loan na yo o ekenes na ko mi ke kama aspa makuri onna kita wa mi kapomi taraki me kora kora nam pakapai te wo one week the home loan ibukin katen te moyenga katamerwa o pontia pe yon tarawa o wonnate
3: energy efficiency and renewable energy loan ibukin kapo on the solar set man appliance o ina kona nan nga te semeno men metroi men kora kora ntai to ruru support loan ibukin ta nreben ta nna ka watan uno niki te kari kire kin desto ai ka wore ke o ai treben ayo e kaine sina ko ye khaina bu makoro ni ko takina christmas the bridge finance ayo e kaine sina ko ye tani kari kire ke khampana ake kaine no te buko nu waro ko ake kora kora ya nne ke takite ari nga ka para ana tan te tai ya wa ko yari kin nani nna ko ana ka tongo mana tbk o e ku kure ni ka tono ta pa ye ina ta ana ka tongo mana ya yunus na ko mku ye tiai ne ari pa ka amre ki mer nan te bu no wanu na ko nne bu mer wa wa te kan tan nga ka tongo mana yo pa tbk ye na kina am tarna itangiri ya pae na kanikiri kei ibukini kapa iya mea mutu kainari kim o ipon kainikiri basa panen
4: ina wakia yon towanan surai wawa tanga wapi maono wa o esana kite mais pasite ngao ni meni meni bukia hain o mnape o wangao ni bukia hain south taraba o wangao ni bukia hain peso temaisi ya kuna anako pon towanan tanga o enaria inipara inanon wawa teririki mepehoana enimewa tepesensi ni katua ririki
3: o ibukini itani kapungona ati internet banking imetore meni garapa ingami o sabusi ingami kamea tataroi minna mikana kumane na ron nai kai korian na ran de satang mane o the loan account number ya ka kawo kina pe in es sam ka paka paka da kon na bank account number tbk wo wo wo wo tenu wa to wana no wa hawa ke 223164
4: ibukin ka tapaninan rongorongona o ka mata yo ka ni ka barira na robi si pairi ki ken reita ki na kon namba ai ka isuan me wa ke wo to wana tapuro no wa ni me wa isuan me wa ke wo to wana tenu wa awa ni me wa ke isuan me wa ke wo to wana ni me wa ni me wa o ono wa tenu wa ke tapuro wo wa to wana ono wa na wan te makuri ke gawara ara agents yo ana mi e makoro ibukimi ka ni christmas para ra branch in London ke ni katai tare po nei kai isu ani me wa tenu wa nu wa to wana tenu wa a wan me wa ke ono wa tenu wa kia akia wo wa awa awa wo wa
3: kanda pon ngora mi a pon pon na tbk tare des management or staff ni katiga roin kami ni na kapu me isu wan ni no meta apera kiribes a wa gena kara bara ba tbk ni ko mi puki ki na ken na kama ku rin de men tere bui meru wa tere ki ara be man kami te meuri me irona te roi me irona o ate tapu mo me irona tuara kanda. Thank you.

Minumaram na mga rong ay katanwata ang kampana tap pukang kampana kana pauto ka ang maram na kundi rong rong kundi bakan tayo ay tapoy may suara di ba niya may nimao akin kay sana di ba ton kaya nakuha nakuha na tahan na nilang ay akin mara kalpos yung nimao akin di bakan tayo ayo okay sina ang dawag hayid mga kunan na hanapela ba ay natawa na mo yung narong rong.

0: anariki pa wotan te ao nino de ki tapo ki arang kairota ki nterongo ao karakon telan. Esa Australia na ki karia ia pa ena kawasina koi pepan ke rongrongon te manen tani are esa ni katia ki puki ni puakan te wana apen te pitepeki are erang ni kairota ki men kanuan pipitaki ni kanuan pong. Eta kuna konde AFP pa kawasina kuan nongrongo akande ena kona ni karikia te kangangan teru leitaki. Tuwalu are epondang ni kona kora rotaki na men dikiraki ni apusintari nga ipon tepe ay erang ni dinanu ya katan nga yaan te manen tani ay wapu te milion. Are ngaya ay nakuna ni pupukin ni kaitara ika penamani ipukin kaitara na urupa ipitakin kanuan pong. Temani ande ari ekatiaki ipukin tuwalu. Epo ni kawa kinaki on karikira kiaki dinanu na nakarikira ki Australia na ron kinaki in the call. Makuri ni kakai ipukin te kes wa yung makuri an tioira. Ay takapene ni pupuran te onnape na ron min ana kakai au na kukune AFP. Australia pun takapene ni pupuran na puka na kon na namanin tania tuwalu. Au ipu prana pe onu makina na ipu kintara ruan ka puanga nan te mani ande. Au puni ina pe te menna ano amata ari ta kata kanjera pata ni pepe ire ipu kinte mani tani ayo. Pongro unu anapa. Anga unu amata ki asa ni meti men te papa. Ari eriki men korakoran te kapu po Yohan Prince men te kapung te wiki anako. Eta kono Prime Minister te pe ayo asa pesten le konu. Pa ipondangi ni korakoran te kapu po ina nini kawan Prince te kapu pura. Pa ndoko na pen kura kura na taka puwapu na pende ura pete pewa. Eta ute minister ipo kinta kakaru wa rondikira ki Marina Ferrari na konde irion prince pa taka nga ngay iria ina ki meni kangari yaki. Wapu ndia intara ruwa ki roi tan tepo tepo ntain taka puwapu ya ena makina kinka inta payo. Prince, Spain o itari ngay ya ki akura kura ruta ki yan taka puwapu ya akura kura. Prince eri posin na pa taka pene ni kapuapu na nari kos eriki ni taka wapung ni tana makaina hii ari erokoroko wapu meruwewa te smarawanu wa te decrease houses. Au te tairiki ay taka pene na pa ni kapuapu na nari kos te pende eriki ni te manupung. Ni te maise wapu metawana te smarawanu wa te decrease houses narun na natawanu mi te metro France au itera ntepe aminanka yon takaurim ay te red alert ipuki ni taka puapu. Roro men panan kiribas.
1: Yeah. Dance all energy, you know the vibe.
2: From the islands to the world tonight.
1: Girl stepping out the light.
3: Naurin ko ite Kiribas. Tiraka ruan na mga katao roi maandungan na nakapu ime isuwa ni noma taata mga Kiribas. Ayaktangilak oe pura inoura pa Kiribas te bobotu. Andrei tak mene o tira amrei ta niyang na TBK. Ngaya wakhan panurungan na nani visiri ya mi kampana. Ayaktangilaki a TBK. Ngaya re sinabuoku ngoy di sakarikilaki. Pa inapakar roi tupu nga tuku arpu nga tuku na nagas wawa tena o wapu ino o noua.
4: Kike na inewa meneigo o kanim ko irarikin TBK o ungurape na kam. Ngan manego on kakoroi pukin nam miyang eta utu dehan ra kau to wan ste kari kira ke poli ngai ki ge te di kira ke oi na ngan de ke yo iro kon si ti pi ke ya na po to kai wan nam miyang on kari kira
3: ay nga yari, tiganong na po di DBK, ano mga karakwala ba na special loan, ay kanokuro, ano tayo sinik na ilom.
4: Na makira special loan, ni mo amin wapi meruwa wansu, ni karakwa isuwa, nakas, wawate nga wapi maonawa. Tamayin siya ako na nakupon ni mewapuwa mainano, o ni mewate nga mayita. Tekanda niyan de special loan na yu, pangkoy ari swipe po itiran ng loan, wakunana pa ang kain top up na kon kurakuran ng kapomi, may kurakuran ng karikimani, ari na kunani kaitara ang kapakapaka, nte wawan wiki kinte na makaina.
3: Kayo ay ngayon ang diminisa yung kala eriki ang minyang o atira at ako kawarira pa ko nakakawa arun paisin ang nakakamako ni TBK nilikin ka mabuokam yung ng loan alakala ko rin ako yung kay o inarikin na mabuokam titay yater tikay ni piyay yung kay inariyay na kiriyon tinuwa tapong manin ng loan
4: inariyay na kiriyon tinuwa tapong manin ng loan inanon pen TBK arin ano na penariyay sandin inanon ng bank accounts kinterimuwa kinakoyim nakon ng mapimokoro arako menayay toko nasisiragi pa. Eka kira tein nako anakatang umane DBK ay ka nako na ande kay Rome the special loan na yu. Business ke commercial loan kita katang umane ibukin takarikirake. E nako yung ameta nako aki yeye yakarikirake awa aki aspaya mo ay yakarikirake. The social development loan ke personal loan ibukia taani makuri na natapon makuri nako titauteha. Kampana awa ipon taani makuri in private sectors. Unsecured loan. Yan social development loan na yo oi e keines na koimi e kama aspa makuri onna kita wa mi kapomi etaraki me kora kora nam pakapai te wo one week te home loan ibukin katente.

0: Pata meru o puntia pe yon tarawa o wana pe.
1: Energy efficiency and renewable energy loan. Ibu kene kapu on the solar set. Man appliance a ene kona anna nga teise emeno men meteroi men kona kona ntai. Toruru support loan. Ibu kene ta nireben ta anna kawa ta anu niki. Tekani kene kende sto ay ka wale neke o ay treben. Ayo e kaine sina ko ye khain na pumakoro ni kotaki na Christmas. The bridge finance. Ayo e kaine sina ko ye ta anika ikina ke kampana. Ake kaino no tipu kon nuwaruko ake kona kora yan. Nagi takde ari nga kapara ana ta tei ya wa ko yari kin na min na ko ana ka tonga mana dbk a iku kure ni ka tonga ta pa yai na ta ana ka tonga mana ya yunus na ko mku ti yai ne are pa kamre ki mer na ntibi no anu na ko ni na bi mer wa wa ti kan dan nga ntaka tonga mana yo pa dbk yana kina am tarna a itangiri ya pa ana ka gele ke ti bugi ni ka ba yam na mutu kai ne ki o ipon ka ri ki ba sa pa ne
0: ina ba ke yon to wanan sura wo wa tanga wo pi mono wa o esana ki te mais pasite ngau meni meni buki ya hain na na pe o wa ngau ni buki ya hain sa Ostaraba awanga uni bukia hain peso. Temai se ona na ko pontu wana tenga o enerie ni para ina non wo wateririki me pehona en me wo te pesenti ni katua ririki.
1: Ai buki mi tane ka pona ti internet banking. Ni me tole ben kara pa inga mi. O asa busi inga mi. Kame ata ata roi mi na mi kana koma ni naron na ikai. Korean na rande sa tango mani o the loan account number. Ya kakawa kina pa pa ina e sam ka paka paka. Da konya na bank account number TBK. Wo tenua tu wana ono wa hawa ke 223164.
0: Ibu kini kata paninan rongorongona. Oka mata yao kani kabarina. Narobi si pairi ki kendreita kina kondampa. Eka isuwa ni mewa kia wawa tawana tapurono wa ni mewa. Isuwa ni mewa kia wawa tawana tenua awa ni mewa. Ke isuwa ni mewa kia wawa tawana ni mewa ni mewa. O onowa tenua kia taporo wawa tawana tawana onowa na wante makuri. Ke kabara ara agents yo anna miya pamakoro. Ibu kimi kani Christmas kabara ara branch in London. Ke ni katai tarepon na ikai isuwa ni mewa tenua wanu. Tawana tenua awan mewa ke onowa tenua akia akia wowa awa awa wowa
1: kanda pandongorami apun panan TBK directors management or staff nikatikiroin kami na kapu ime isuwa ni inometa apara kilibes awangia nakarabaraba TBK na koimi pukirikina akin na kakamakurin the man tirepu ime ruewa tiriliki arabe uman kami te meuri meirona te roi meirona o ati tapumua meirona tuana kanda

0: business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya au katanwata yuhan panan gidi pes kukunan ipuwa kay.
0: Ake ang nga na ikoy ko ito. Sireita ka na kung nanaw si Marketing BPA. O abon buo ko na ta. Nakon na rin kukanta na ngayon.
1: Yan yung kangangan ni Karawan ng promotion.
0: Natuwa ko meti ko Natawa na iron Marketing BPA. Sikunando ko na rin ang On Koroa am tamay na kon na rekotangiria. O sikunada ni Koroa am script. Lanon tirerio. Zero. Are ka na yung ura at buta nanta. O ya pun yung tagina do nanon. Tangin a promotion na rin akala ko ginanon panan kibles. Kuno kuna na bendo kon namta bo. Ni create a promotion na kon nada are ko kon kanta ni ngaya bangaya and tang roy. O ya man nila roy na kon te buta nanta.
1: Deita kina koira naranampa e ono watin wake tin wake to wanani me wake. Kesiwa tenu akia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing at bpa.org.ki ke message na koira na Facebook page BPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

0: Laurin Koyete Kiribas. Tirakar wanda muka kata uroi mandungan na nakapui maisuwa ni nama ta zama Kiribas. Ayatangira kawai pura irora pa Kiribas te bobotu. Andai tak nane atir amri ta niyang na TBK. Ngaya wakhan kanurungan na anniversary ya ni kampana. Ayatangira ki a TBK. Ngaya re sinaboko ngkoy di sakari kirake. Pa inapakar roi tubung nga tukwara pung nga tukwana nagas wawa tena a wabuyina o nowa.
1: Kike na inawa meneigo. O kanim ko irarikin TBK o ungurape na kang ane maneiko on kakoroi pukin na miyang eta ko te han ra kau to wana
2: ste kari kira ke poli ngai ki ngin te ri kira ke
1: oi na ngan de ke ayo iro on CGPK ya na po to kai wana miyang on kari kira
0: ay ngai yare ganam na po te DBK on na ngakara kwana ba na special loan e ka no koro on dai si ni kana iro
1: na ma ke special loan ni mo amen wo bi merwa wan so ni karo kwa isuwa no ka so wo te ha wo bi mo no wa te mai se ho na na ko bon ni me bo wa mai na no on me wo te ha me ye ta te kan dani ga de special loan na yo pa ngo e are swai po i tran nam loan po ona na pe an kai to pa na kon kora kora nan ka po mi me kora kora nan kar ke mani are na ona ni kai tara an ka pa pa te wo wan wi ki kin te na ma kai na
0: yo ainga yarin de minisa yo ngala eleke amunyam atira atoko kawarira ba kona kokwa arun peisin ana kakama kuri tbk ni ngene ke mpoka mu yo ndam loan ana kana kwari ndako yankai a enere ke de boka te tayya te te khaini bi ayri yankai enari ina ki yo antenu atpong nani ndam loan
1: enari ina ki yo antenu atpong mani ndam loan inanon pain dpk are nanona penari in sandin inanon ndam bank accounts ken termo wa ki na khoim na kon ndam mape mokoro are ko mena ye to kona sisiraki pa Eka kira te inako anakatango mane DPK Eka anako nandeki rom The special loan na yo Business ke commercial loan Kita katango mane ibukin te karikirake Enako yo ametanako Aki yeye ya karikirake Awa ki aspayangwa ay ya karikirake The social development loan Ke personal loan ibukia taane makuri Nanatapon makuri nako te tauteaka Kampana awa ipon taane makuri In private sectors Unsecured loan Yan social development loan na yo Oi, e keines na koi mi e ke kama aspa makuri on na kita wa mi ka po mi. E taraki, me kora kora nam pa kapai, te wo wan wiki. Te home loan, ibukin katien te muenga, katamerua o puntepe yon tarawa o wan nape.
0: Energy efficiency and renewable energy loan. Ibukin ka po on te solar set, man appliance, o ina kona anna nga te isa emeno, man meteroi, man kora kora ntai. Te ururu support loan. Ibukin ta an ribbon, ta anna ka wa ta an unu niki. Te karikira kende store, ay ka wari niki, o ay treben, ay Ayo ekaine sina koye khain na bumakoro ni kota ki na Christmas. The bridge finance. Ayo ekaine sina koye tani kari kina ki ke kampana. Ati ekaine no te buko nuwaro ko ki kora kora yan na ki takite. Ali na ngaka para anata te tayi awa ko. Yari kin nani na ko na kata koma na TBK. Ayo kukure ni kato nota pa yai na ta na kata koma na yonus na koye mkuye tiai ni. Ari pa kamre ki imari na ntibu ino anuwa na koni na bu imari wewa. Te kandani ngan te kata koma na yo pa TBK yana kina amtaara na Oi itangiria pa na kanigire ke ibuke ni kabaya na mutu kaina leki oi pon kaina kini besa palen
1: ena wa ke yon to wanan surai wo tanga wo pe mono wa o esana kite mais pasite ngaun meni meni bukia haino na pe o wangau ni bukia han south taraba o wangau ni bukia hain peso te mais ya ona na ko pon to wanat tanga o enari ni para ina non wo wateriki me pe hona

Oi, tira, wanua iyo te wara raka tanamata. Aria tangira ki oke nan te taka wata I nita tairi kia iyo. Ara bubusi ina kati kira oia, kangai te akandara bubusi ina kati kira oia. Sekara para pa nakon te wea, ipokin na nakakawakin nakon te teinaine nei tapo wea. Ngai iakoro roia na ririki a te wana. Dabong, ayo, wabui mewa. Soon, wawa tanga wabui mewa noua. Taka kati kira Ya pun nak mengira uya nak ro, ikat tahu ita me paukin terusu iban lepa. Besu atau tabok ya mana yai? Ana anti, ay imamet tenan orang irona me iyan tapi tahu ya meyang tapalia pateri. Ayan tapi usin kat dekra ayu pun koran niye tapu uya ke? Ana koran ana koran dana ana ana ana koran diri kana muan diri ki me imanya nak tangga ay tangiran kan kawat atau nak katen tau tapan arikin kat dekra ayu nak koyum Nei tapo ue ake, nani meuri FM 89.9, ampeo te meuri te roi ate tapo mua, anakao kini me anatangira te ue, enei iri anu ko inorona pongini meo mtaino. O songra, nakon kunam nika te kira oi ake, kunam nika te kira ponga ake.

Ako na mayroon ko itete, yako mga ngura na pagyatan ng deryo na wante tayo kayo na kon ng karakinika wamesu. Ayo te metan mo ni Simeon tatiro na yung karakinika wamesu ibukin ng ngura ante tayo kayo. Awaso na rakaraki, anakairu ate sa paypayin daw tero. Ayo, puntuan na may wakon karaki ay kakwawa nga kaya iko-iko tagi na nun tuwan na tipok. Ari nga yas ka karakia na pera karaki. May yay karaki ka akwawa ni kaungana no yay dayray may yay. Ay kapun karakai ka wawa ke na yaring kwe tete yo kanda ni nga pako tau roi me kan asuneng tau roi nga kina ara karakin te tairi kayo nge ibiristins ya Amerika tuware John Adams ay ka women ibiristins tuware Thomas Jefferson abu na ke tagawa ya tameruan tiyo na pepanin na yarun ni akukona norian ta ya ikai ame ta nga kina vera ngipesa ni mamana nga abu na ke tagawa ya rapepe kito ta yen kawa ya ka piririeta na yarun ni akukona noria Nipu ngai kai ya pensina niku. Patin te kawain te tayari, hebon rangin no puaka, ipoka puaka, ay rangin ikamu inga puaka. Angin te tayin kanayana mananga te menna, menna na tapu nakon te kawari kito wana, ay na pia ni kabunga na atios papioanan mananga, ay ni mananga na anyo na pia ni yei, anapia kia na wuwasan rana kinape mea onia nari kito wana. Awakia pantipong te wana, awate katakate pimeni maani, Ntiru te wana nungakani me metaruan te utiru ipau timo. Honki a tapin tara te kawai, awa anora te mene te ome tapaya tapin roko yon anos. Hoi pun rangi nipusin karaurau. Hoa tarakina, me te inda pe anos, awa pun ngaya ni poka poka, men rangi ni peare kareka. Hai ngaya ri amerika ngare nkande te mene iru ya nakai, hoa tapu. Yo hoki te sa tararua ya me. Oto yesu poak me ipuako ni kai nkande. Yang way tete yo erangin ngare ngare ki, yang mangare ita temen ngare ari temen dari ki royan tata tata koyetak. Taran erangin kura kai mina nam makur, mesarang kan nata ya bayam esu ya angkan yang kita iri ki. Atu war angkan di telan lo tete yo etak. Yakin ki ya kaka nata pun mesu tia kaki an. Tapi nak erang nak ya nak angkan ye. Atu ya kaki nama tan pun temen ibu koi ya kaki nama tari. Aku nani esu wa aku nane pun nama ragi dari ki ya tayan nos. Ibu nak main no, jero kongkan ni. Antai metan ti metaruh tu war ya tiakin nari. Unya nak angga jerang teran ra, nak ia metan nak ia, setibu bayi si ti metana. Tiin dunia nari. Meiran na angga ekuri nur ani brown. Buna ari, itu piti berakin tu poka poka. Kangga terakin ti sama kuri kura kura ari era. Ya setibu aku mebu aku nikai. Ya tiak tiang kan ni cium metan yo nak konde landlord. Tayoga, ya yam ru tu wana emawa ibu kyo. Di tay ya yo de landlord. Erang isi tapiri kime, ayat tara-tara kena no iya iruwa haki aka upay, haki anak unani kapuangan ati first class room. Parimui, ananuara te iruwa ni akakit ne, yung anapunna ki kukuri iya. Ay ngaya reta pungkane te te landlord ari na konti ome te. Punna kia te iruwa ya mawa ibukim. Pa apene ni kipuru na. Mesi te iru, kete tapwa ikonan na nganipo, ari ibuki irariki ya men. Itara te landlord te ome ta ari, ayataku. Esikirai, akete ka nganga. Ia mangana ko nora te ausi ni ruare te plantas. Nte kuona re e wakani meikai pato ye ye ru e maa wai bukiu. Ite ete ae toko na konepe yon na noas. Toka kandike te wana te wai muina wakia pa ya koos te men nangkanya te ome ta erangin tara roi. Erangin dunu ya roi kenta me erua oniena. Hoia ta kukandia na te akate wai. Ta hioka pa ikan ka isipo me Mr. Jefferson. Eke ya kankandi te len loto antako. Mr. Jefferson? Ngaya ri emang ataku tu ame tari. Yang ngaya royan Mr. Jefferson nari taka woman ni presidents di an Amerika. Iki aku telan lo doa taku. Oh, aki a ikai Mr. Jefferson. Atu wari ya taku. Yang, ini mana yang nari in roy. Kayu payu ni kayu sebuah yang ngaya yang kaya rokon te tahu ni kayu. Oh, taku penas kon te utiru ayu. Yang nari ini pensan roy kayu tu ya kandi keng kayu tiawan nak. Ngaya ri orang karau tiak aku telan lo doa taku. Oh, ibu nswai kos di kayu. Pati kabene na ame te akawasi ka inte pungay. Punsi te samakuri erang nipis ngay ngay mea upuna e poka poka. Meroan dunia na reko haki kunan na taroi karana pati akakira. Payunrek inte poka poka. Mea san na kona konta utiru arete plantas. O, ye mga tam kani te tiwame ta arero kare. O, tiwame ta ane kote akin naane. Kanga e ura ni brown ni rana. O, pioana eto ka yei. Kanga e tiwas te akure. Ike kate len lo to etako. Iye ngay ane. Oga nga tiwami dana pe erang kanga ye punna papa kinap. Angay ari eta ngani to pare. Ngay ang kwe. Ani Mr. Jefferson. Yera, kupun kwa wa Mr. Jefferson. Ete ete ni kupi anako te len lo tare. Kuna menna Mr. Jefferson eta ka women presidents.
Kato wari nga yero ayane. Ya, ika awara tiepe. Kukina ngero na paibunda tayo, na punda nga naruwa ikaini kapene. Kina pundinia nanu na retangiria. Nariye nga inu yako na konte Plantas Hotel, pa nakatawe niko kian na kumei. Ay nga yare, yare na kongkane te landlord ari na konte utiero arito wana. Andro kona ikiki ya yanora ngkane te ka women presidents pa ya takateka ni meruro metapi menrona. Hina nando wana te ruwa, yaro kongkane iririki ya yatapa. Mr. Jefferson, yaro kono bubusti ka parana upure pa, ipunda kikina kongke koroko na utiero. Taraya, nge inori kwa kupunda ngondra kente poka poka ntero ari yagarani kupa. Tisa kawa kini mene nkwe. Me, nkana aruna pa kuwa kina kona utapu, anapu nangani kutakapene nta meru anruu ikekei. Kikuna puni kuna anana iru wale kupuntaku, inano. Kwa kikani ira indoki. Itarate wahi Mr. Jefferson na yatakunkani metakara urawu. Ikara uteyako ya kikuna aniriko. Pakoria inataya pa tisa kawa kini mene. Punti wameta, na yaru yameta na koneka kimu, oneka kiu, oneka kiu yameta nikapene. Ongkana kota kupa ake tiru etau roi na mu tiru ibu kente sakawa keni men. Ongkana nuna papa na kene pe tiru etau kenta roi na pe ibu kiu. Ngayari ya karau tea kana kohim pa yasi kui kai. Ya ki kona andro kente tapu. Yai yai teka kawa koro waki.

Kromě rýš, no rovně panan kripe si rovně i pí kopinky. Já se tedy kan nejne jej to ran ana taratara e mi a tari tang kaira te puta kin tar meur in takawa ke yusi runtun de ta pesan kun na ke pura pura na petutana. Eri po sina ke meiron te menna ari e kaina tar meur e yua kuru sone te pekapu. E tau ba apun kupena kun kai a tarai a jej ron ana taratara. Wau e kunan warakana te akatetu a mente paipara. E tau kuru pangke enang lukun te warawari. Aya kana kona pe kaira ndana warawari antaku. Taratara ia mi paipara pa na waraki ia na taaka te atua, i bukim. Eri kia na kāna la miata na na taratara nke korek wawa nde JSS, wa maikana ria poin sikuna pa na kireirei anu pun ka kaya tapa ia ena menina, meauna iei. Eri nea tana kua e ana towa si te ue ngai ia, nika menina iei meauna i bukim na tuana, ina nanda na kawa, eke iusi runtun yon Christmas. Ya karina ni kumua ki tawana te salun ka, e nampana wawa tawana tawana anuwa, Nono nte ora eri kini karanga ina nte pung ari mkwana noa. Nte rongorongo le karike te runi karike ngurongo meirun.

Men ta ye ki men o ya ka tuha kena pe ye tam ne indaka e um ta pe ra rikin tu te rum ko ari pe ken pe um. I mu no ko ye no ra ta ka ne a wa ka khowa po pa ne ya ka ari e wo ta kena kwa ki. A si kun ka in tuara te u tu e indaka ya ka ka i pun si pe o ye i pukin mo mananga ye ari kin ka ne ye ka nga ngai ka kari nan diki de ta i to wa na me to wa na run te ara ki. Ya se tera pata te kribas National Olympic Committee ke te keino ki rinamin na komite te Selection Testification Committee ke te SJC ni kama toa ya raia na kariano kwa ke anatei bukini kribas na konte Commonwealth Games i Glasgow mtere rikeio. Eta ku keino pa wakinan anaraume te Selection Testification Committee mtere rikeanako imuin te Pacific Mini Games hare karawaki palau. Eta uri ba antate yo a tokara i khawo na makain ka tani ye hari emanena ki ron kirpas national olympic committee a to tau te kha i popo ki pokin ta pon ka tani ye na ne apo ne ka pe ye tan ta kha roi kai pa anar ye niri nanon kai ni pe me pe ye ki a kha ve nei ma men na ki ra kin nei kai a wana pon konan ka tu ka kei a na ki ra ta kha kharo e pon kana kwana pa na popo si te kei nok na ko yen ka pe ne a ye kharo a ye utu me kai ne ye community Tan taka kharoi kai pa ana kota ia putok na khoi ia ipokine ia katauroi main mananga ia kota na tan kirpes rongrong de tepeki esa de kinna te ponomi ni kamisinan placement mei samua pa ia ki karia ia vitrem pa ana roku placement mei samua ni karawa ia mokurin kakae ia ia women maane me yapia akia ana konan kai taraki me te tua e te siringaki ni karama kinaia pa asiringa te posin te keng mei Sydney Joseph Wah me Steve Tofa, akapuretin kai imuin pusmayen pukinai are akasia Lorenzo le Malu Tovia, isinani kunde tapo na marakin na tunkawan Vietnam ay Ochi Min, dena makaina nako. Maane may samu akanda punwara kaya kosus sari, yakatanota ki yon de TV, akapaya ki paya aon rokana ki yon taka indakateka, imuin meten Tovia, de tapo are akasia yei, aorona ay Sauni Sam, are eikuwa ki kakayaki. Ni maruronda na ponumi ni kamisina ni placement Samoa metan kari kenu warungu ndi mwani pong. Ae taku le ya sawa Samuelu afa masanga pa ya sa tiku takinu placement ni pupusi takariaya pa anakawaria mani ake woman akande yon vitriam ni bukini karawani ya maruro mangaia ari pon kanuwa na baya kakairu warungu. Mengenki e pon wakin kai takakai bukia mani aikai ari aminan kai yon vitriam me ya sa tautekan vitriam nakibusmaya te pupusi. He sanu Prime Minister Papua Nukin te hakinna pa e katauroa inka ia pena na kontaien ka nganga aki anakonan liki men korakoran te au nino. E tau di Secretariat of the Pacific Regional Environment Program ke de SPRIP anarapata te pitepikari e kakamete pai pai e kaarikin naunun te pitepiki dinanun da pekawai ka apu. Pa men noren ka pupentari au vare na pe men de Southern Oscillation Index ayo sei pa erkotain te au nino. Rapata aki atape me kanuan pong asita pona pa ayarik ingen ki a kokoro ni mokuri pukintaraki na onino pa yakos Australia Japan or the US National Ocean and Atmospheric Administration asan katanwata pa yakos sa onino menusira ne toy kana ko anarik ito kono Prime Minister Papua Nukin na James Murphy pa etapang kay tautekan montay ni mokuri intero pa anatauroy na pota namata imain pa yaki anarik Pagutan te ao nino, ni kita apo ke arang kairotaki, nterong ao karakonteran. Esa Australia na kikariya iya pa, ena kawasin ako ipepan ke rongrongon te manintani are esa ni katia ki pukin puwakan te wana apen te pitepeki, are erang ni kairotaki men kanuan pipitakin kanuan pong. Eta kuna konde AFP pa kawasin ako an rongrong wakande, ena konaan karikia te kangangan teru leitaki. Tuwalu, are epondang ni korakora rotaki na men dikirakin ya pusintari, ngai pon tepe ai erang dinanu ya katan ngai yan te manen tani ai wop po te mirion ari ngai ya ai na kona ni popo kin kai tara ka pen mani popo kin kai tara na na urupai ta kin kanuan pong te mani ande ari e katia ki popo kin tuwalu e pon ka wakira ki on kari kira kia ki dinanu na na kari kira ki austeria na run kena kin de koro makurin ka kai popo kin te kes wai makurin ti oira ai te ka pen ni popo ran te on na pen na run min ana ka kai au na kukune AFP Asteria pun tak pernah ni pupura na puh kan aku hendak nama nintani ya tuwalu. Aw ipu pura na kau ni makinan ipu kintar ruan kapungan an teman yang ane. Aw pun ini dapat temenna anu amat hari tak katakan jerapatan pepeir ipu kintar teman nintani ayo. Rongrong nu anap. Angau nu amat aki asal meti.

0: Mentepapa. Papa. Hari eri ki men kora kora ndaka pupo yon prince men te kapung te wikena ko. E ta kono prime minister te pe yo ai se pesten le konu pa e pondangi ni kora kora te kapupo e na nini kawan prince se kapupura pa ndo kono pen kora kora na te kapupo e na pende ura pe te pe ua. E ta ute minister ipo kinta kakaro wa rondikira ki Marina Ferrari na konde rion prince pa te kanga ngai e rien na ki men kangariaki. O pondia intara rua ki roi tan te puto pon tain te kapupo e ena makina kinka in te pe yo. France, Spain o Itari, na ia ki a kora kora rota ki en te kapuopu e a kora kora. France e riposi na pa te kapene ni kapuopu e nana rie kos, e riki ni te kawapu ni te na makai nei, are e ro koroko, unwa pui merua ua te simara wanunga te decrease houses. Au te tairiki, e te kapene na pa ni kapuopu e nana rie kos te pende, e riki ni te manupung. Ni te maise a wapui me te wana te simara wanunga te decrease houses, narunda na tawan mui te metro France, au itaran tepe aminanka yon te kaurim, e te red alert, I book in the couple of way. Roro, man, banan, kribas.
1: Yeah. Dance all energy, you know the vibe.
2: From the islands to the world tonight.
1: Girl, step in the light.
3: Laurin koete, kribas. Terakarwan the Mkakata Roy, man, Rungan, and Kapi, may sue an enormous as a my kribas. Acting like Oipura Irora, but kribas to Bobato. On date of Mane, after I'm written young, the TPK. Kaya wakan, kanurungan na anniversary ni kampana at tangiraki at TBK. Ngayon ay sinabuko ang kwede sa karikiraki pa na pakaroy tubong at warabong at tubong at nagas wawa tanga o wabuyo o nowa.
4: Kike may nawa manigo o kanim ko itarikin TBK o umurape na kangani manigo o nikakuroy bugin na miyang. Ito mo tutehan na kakaw to wana. Sa karikiraki po ni ngayon kiki terikiraki. O ay nangangandi kaya yoy roon kung si TBK ay napuuto kayo na miyang ni karikiraki.
5: Let the rhythm do the rest. When the lights go down low, we go higher than before.
3: Ay nga yari, ganun na na po di DBK, o na mga karakwana ba na special loan, ay kanokoro, o na daisi ni kanay loan.
4: Na makikira special loan, ni mo amin wapi meruwa wansu, ni karakwa isuwa, nakas, wawate nga wapi maono wa. Te may isa ako na nakupon ni mewapuwa may nano, o ni mewate nga may yata. Te kanda niyan de special loan na yu, pangkoy ari swipe po itiran ng loan, kukuna na piyang kain topa, kuna kon kurakuran ng kabomi, me kurakuran ng karikimani, ari na kuna ni kaitara ang kapakapaka, nte wawan wiki kinte na makaina.
3: Kaya yu, ay nga yarin di minisa yu, kaya erike yung minyang, o atira at tau ko. Kawarira pa ko nakakawa, arun ito ay sin, anakakamako rin TBK, nilikere ka mabuwakam yu on them loan, anakakan ako rin ako yung kay, o inarike na mabuwakam, titay yatel. Tika yun ipiay rin yung kay, inariya yung nakiriyon, tinungo tapong, man in them loan.
4: Inariya yung nakiriyon, tinungo tapong, man in them loan, inanon pen, TBK. Arin ano na, penariya yung sandin, inanon ng bank accounts, kinterimuwa kinakoyim, nakon na mapimakoro, ariko menayay. Toko nasisiragi pa, eka kira tein nako, anakatangoman na DPK, ay kana ko nande kay Rome, the special loan na yo. Business ke commercial loan, kita katangoman na ibukin ta karikirake. E nako yung ametan ako, aki yeye ya karikirake, awa ki aspayang wa ay ya karikirake. The social development loan, ke personal loan ibukia taani makuri, nanatapon makuri nako titaw teka. Kampana awa ipuntaani makuri in private sectors. Unsecured loan. Yan social development loan na yo oi e kainis na koi miya ke kamaspa makuri on na kita wa mika po mi. Etaraki, me kora kora nam pakapai, nte wo wan wiki. The home loan ibukin katien te muyenga katamerua o puntiepe yon tarawa o wan nate.
3: Energy efficiency and renewable energy loan. Ibukin kapu on the solar set, man appliance, o enakona nanga te semeno, man meteroi, man kora kora ntai. The rural support loan. Ibukin tan ribbon, tan nakawa tanuniki. Tekarikirak in the store, I kawareke o I traven. Ayo e kainis na koi yakain na pumakoro, niko taki na Christmas. The bridge finance. Ayo e kainis na koi yutani karikirak ke kampana. Ati kayano te buko nuwaroko ati kora kora yan na kitakiti. Ari na kapara anata, te taya wako. Ilarikin nanin na kuana katakoman na TBK, o yukukure ni katonota, pa yaina na katakoman ya yunus na koi mkwe tiaine, arepa kamrede ki merlan tibi mawanua na kondina bi merwewa. Tekandaning ang katakoman ya yopa, TBK yana kina amtarana. Oi, tengeria pa na kanike ke. Ibugini ka bayam na mutu. Kaina leki o ipon kaini kini besa panen.
4: Ena ba ke yon to wanan sura wo wata nga wo pe mono wa. O esana ki te mais. Pasite nga un meni meni bukia hain on na pe. O wanga un bukia hain sa ostara wa o wanga un bukia hain pe so. Te mais ya ona na ko pon to wana tenga o ena ri ni para ina non wo wate ririki me pe hona en me wo te pesen sine ka tuari ri.
3: O ibugini ta ne ka bo na tin internet banking. Ni me to ne ka pa ingami. O sa bu singami ka me ta roi min na mi ka na ko mani. Naroon na ikay. Kuryan Nde sa tango mani the loan account number. The kakawa kina pa pa ina sam kapakapaka. The kon na bank account number TBK. Wawa tenu wa tuwa na ano wa hawa ke 223164.
4: Ipukin ka tapaninan rongrongona. O kamata yao kan kabarina. Narabi si pairi ki kenreita ki na kon namba. Aika isuwa ni mewa kia wawa tuwa na tapuro no wa ni mewa. Isuwa ni mewa kia wawa tuwa na tenua awa ni mewa. Ke isuwa ni mewa kia wawa tuwa na ni mewa ni mewa. O ono wa tenua Makia taporo wawa towana towana onowa na wante makuri. Kie kawara arai jens yo anna miya pa makoro. Ibu kimi ka ani Christmas kawara ra branch i London. Kie ni katai tarepo na ikai isu wani mewa tenua wanua towana. Tenua awan mewa ke onowa tenua akia. Akia wawa awa awa wawa.
3: Kanda pandongora ami. Punpanan TBK directors management or staff. Ni katikiro inga mi na nakapu ima isu wani inoameta apera kilibes. Awangia na karabaraba TBK na koemi. Pukiri kinake na nakakamakuri. The man at the primary way what the legi. Arabe man kami the memory mayrona the roy mayrona or at the tapumo mayrona tuana. Kanda.

0: used to dream better days. Now we're just trying to survive.
1: 14 mini canvo men ka poskiroi putia tainaini o mon ka po puteni mani putia tainaini mani aki amena yeriki ki meni su ana kun duai wa Egurei ami kampana e Triple T Enterprises in Katamata panimua mentaha ni mepunga yu e wopi maono wan sun.
2: O e namagi anatapo ni kakibosi bukimi ime nasimi arepu wopo itapo ni pairi. E natuki ntepi ime isu wan surai wanga wopi maono wa.
3: Mira taya ani poi na wakile ba ala program yon ya kapoto atin na ini ale ya takin na rana atin ni Triple T dito sta o si kukure ina pet ko sa pa ana yira po kon ala kapoto diri ka yo atin bale na ya taito at the Mr. Triple T rising star ay kamera yero ko ni kawana na karuto na
1: Ini ngaji orang program mana kau ngaji yang nasira mesipura. Bahannya ka on the stage on ikasi ya yapo na pay. Ne ayat tarina. Awo ipun pupo tohaki ya na pay bukin ka kora kora ki na ayat tarina. Nte ipu aku ya tohora ki on meroro roria aykai. Ayu pun takawai to wana rengi nikahawa ki bukin po tohaya ratai. Menu wariri keya bahongan ikonani karikira keya roria. Ne ayat tarina awo ya confidence imain ikawai rakeya.
3: Ayu aratai po tohaya nasira mesipura pa. Ane ayat Kaputo ayo puni pukin kanu korawan yang silawa. Ayah wakanda yo. Ya po ya tay na sini mas bumi. Aki na tawron ko ta matan. Ani usu ami makoro ake ami community. Na kanuaya apun tay ni matiroy.
1: Ay kay din na rakanwa.
2: Tawa na dangay bugia ki amon.
3: Isi po po bugia ki ako gome. O ni me po ta tara ay bugia. Ake akatiri mani. O ko tayo ba tuyo po ti itra ya katayin korawan ta tayo. Kakatu po po ta tara ay bugia ake. Ay na po ko ta kaputo. Ni ko tagi na. Kakatu ko na ya mo pa fong. Ya. Marchipoti, ai poli kamora, oi ka kukurei la wagi na koya, arate ai masipuran te taiga yo.
1: Kanwan, ai ya kapotua, atai naini.
3: Tewa, gatwa, wawa, salongwea, tenua, talent show, awa, kiliba stars, o takari mewa, speech. Kanwan, ai ya kapotua, mani.
4: Tewa na, the stage walk, ke the modeling. Wawa, runway show, tenua, talent show, awa, Kiribas dance or the Hanimewa, the speech.
3: Okay, but in the world, or it takima Aramei Nobis, yon the number, a sua tenuakea, or no way sua, tapore sua, aw, ke, isua in our tawana, wo what taporo noa, do I what the one, ke ponicavarida, now what the bagur in our tapore, peso, are kaita matispo, come up. Oh, ina tikiroya mika kata uroy man, tasuroya yawakan na yo! Triple T! And...

KNLA KNLA Con nome in terra che ha dei buchi in Kiribati National Library and Archives. Nohogarihi KNLA e dei buchi in Kiribati National Library and Archives. Arinaruna uova poton de maguri iei. Patowana library pontita pontango poki bukin karikian tia taipai rinanun te barabari o uova archives ke kawakinan no tararuan karakin no rongurungun kiripesi ni kawai. Pontowana mei pokona na divisions the ministry of education are kaputaki yana na tararua te sakorupokin te potakin deirei. Ete ni deran te pairik sikuya are mei mei nuku o ntome met borowoto are kapuana te lands management department o ete yo visit te archives in te mon floa ni deran te Roboto ari mi meiku. Ako na andriki wa pista ika the library or the archives yon taripone ika isuwa ni mea wakia woto wana woa ni mea waawa o isuwa ni mea wakia woto wana tenua tenua banua ke email na tresis ika knla@moe.gov.ki of archive@moe.gov.ki Hauki metarwan the library or the archives ibukin na ya services na koya tepota no meta ntaya aikai Nukin the library pun mende moni pung na konta kawa pung de nga pung jorwewa na konta pakantai watay mini mewa. Takateni pung de nga pung jorwewa na konta pakantai jawa awa. Taka pung eini mo na koyon. On the Hanimapung, Tingapung Jorwe, one upon Quataimin in Ewa. On the Honapung, Tingapung Iterangue, one upon the Pagantai, Iterantinua. Tapuana services the library. Membership, one a hand diggy, but the member. See what a mighty card, the one a make upon a national ID card, KBF card, driving license, K and passport. Kiami Punginipungi Bukin Karikana me membership. Then upon the membership, I kai preschool, not on primary. Then what the Tara presents or who mai sinte poki e konanta mwaki. Kawarinante nwa te tarapu iti sense me tenua mai sinte poki e konanta mwaki. O adult ke ikawai nimewa te tarapu nuku iti sense o nimewa mai sinte poki e konanta mwaki. Menin tainta mwani poki pon mwa te wiki me te suwa e nimewa iti sense yon te wana te poki nikatoa pungi. Gana yak yuki te pokin taina. Nenin te memba kon to wana te ririki o ekunani nga kapu waki. Programs inanon te library. Kona, yei te US kona me kanwana activities yon te science, technology, engineering, and mathematics. STEM program ibukia den the primary nikatua pung o kapunganan tayan technology devices irovia aten kawarinan ibukin na yakamete pai o kakai. Yei the Chinese corner mekanwana tapewa bukini maravare computer ikato memente internet ibukin topani kainano ya day me customers and the research metaipi. Reading session na revare kakiro ya iapetera ya antianganano nikatua kone pung kuraji. Irangi nikauma the reading session nikatua kone pung ibukia na simio sipumi pakunani kakawungo na kon katangan roi warekan teka iroya kipuna ya te ni metang. School library ayoto wana may pohon na services the library ibukia reirei ni muamente primary na kon teka warinan reirei panabanto nga kiroi ya ratei na nante barebare o inakonan dikireka ya taipai me yakona pai rin nante teete te barebare o tukurupuki. Au akaw nga kireire inako panarien katinatua o nikawaki na roi aya library o niri anakaini peire the school library. Tain ukin te archives men te moni pong nakon takateni pong itiran duay wan te nga pong nakon itiran tepi me wawan te pakantay o mga itiran to wanan te pakantay nakon tiyawa wan te pakantay. Nikiran tiyawa ni makuri pong na yatay staff ni kakay o ni katawroy pepa kaya na mga okira kiro ya customers ni te pong arimina kane ye kire ken te pong ane. Te ka pong inapun si yu kibiti ya customers na ke ye ikan noran rongurung wake arabia ke ken kawakina kintayan pirim. Pong na yatay na peate interiri ya kia karoi ya research yon rongurungun kiripes ni kawai. Te kani me pong pun te itiran tay e itiran duwe wan te ngapong na kon itiran te pui me wawa. Noran kainan wan te archives iru ya customers o iriwan te maise ni katua pong o iperunga ke te maise ika na konan puwaka ken te pong tuwana. Pa angam yan na rin nakapenya kinakon wabi teminis ipukin pukan tenan na metenan na. Ako na ang nukira ki pepa ang kanaya kiri kente pong ane na konte pong haringin. O erang ini kakawa ki pa anako na ang reki puka ya ikapes sini katua pong. Wea kwan reki ni puka mkana watay rongrongon roi pai ay ka ako nakakayo ana na rin aran na mwameta ke nampan na minis merikikiya.
Rongorongo ika arigen di archives. Rongorongo ni kiri besi ni kawai. Minisin na pani kawai. Tirikian ni pai pai. Tirikin deusu. Magazine ke newspaper. Mentain to korene. Awai pun rongorongo ni kita bewa ika iri kiri keme. Abera kiri bes. Awai tayan birim ke tape. Saki aradia ke rongorongo ni kiri besi ni kawai. Pon putan ti rongorongo yon te pena te beba. Pon ni mepite sans.

0: mende mi kampana e PPA. PPA pun to wana me pohonda na kampana ke ana eso wist to tega are yeme na yam the Ministry of Information, Communications and Transport ke MICT. PPA puni bugin kongora yakin te giribes. Aikai ana main services si bugin te giribes. Dinanan na na radio awana peba ni kongora eto wikira.
1: The radio. Katano wata kia propong kina kina kwan business. Koro wanda yin kongora. Lakar na namrongoro mo. Aika bonga na. Ibugin te bodan na amata. Sexy nga yin. Na, nanan na bihan peba ni kongora eto wikira. Awan kuna na nga nga nga nga promotion. Ibugin na business. Nanan na na face to wikira. Nanan na bihan peba ni kongora eto wikira. Iti metu wane bihan kuna ni karini yam katano wata. Ni karini yam rongoro. Baya na kuna ni waraka kiro wante bodan na amata. Inan na zaito wana mati ito wana. Wata kia yam peba ni kongora ante wikira ante ta yayo. Yanang kura kura na akino anang kura kura wane kana. Don't put another. I are you on chance. Get this business. Here I am, Romano. Currently, I'm Romano. Panaboresi, I get on the paper at the Ugera. By the Punanta, not a yay. I'm serious.
0: PPA, it is not even for on a service. You aren't a very.
1: I can hear in a very kidimet on a caroy PPA. Tell me, wouldn't a paye in a studio? Are you put under your punam? Linen on the karaoke, linen on the band, or linen the butterfly, or the kataki? Your punan and karaoke, the Ravian, not a studio PPA, a ringa, walking around the bar. Then a professional PPA. Koro punam nakon na reko pun tangiria. Iyan kini nabe ane. Ako na nabe koro kita hindi nabe. Ibukan tayo na wellness. Yomi ilpo ta kina magkuri ay kahin naman tayo sino kung tao seka. Abun tayo ta naman ta. Ako na nabe nagilis na niya wellness. Nakon tayo ta naman ta. Ah sexy nga yam. Ako na nabe koro kiam track. Tiyaro track. Kaya nayaron.
0: Ing ako tayo nabe PPA. Koro wana service yon koro wakin na live streaming.
1: Tayo yu ah sarbo. Ma nabe ka wai ka ko. Yabi tayo nabe PPA. Ako na sa ibuk. Ayar PPA ito tayo. Yai na ta ana service sa ti metuan karoy. Lanon tayo sa social media. Lanon the live streaming ari na puno kuna live. Kanu ang TV ni tungo na matungo na. Limo na tayo bota kaya wala niki. Nigara ko tayo bota ki. Apo pura kay. Uring nga pa ito metuan ng PPA ni kuna ang karoy ni promotion. Ma awareness yon the social media. Lanon na tayo ay kabo.
0: Rita kina kung naramiri marketing at PPA.org.kya ibukin paninin rohrohona. Kena na Facebook page at Broadcasting and Publication Authority or PPA Maori FM 89.9. Epon kawara obisin PPA ibukin kariken buham nana services BPA.
1: Yep, isin the cigarettes in the cigarettes. Isin the cigarettes in the cigarettes. Yaman!

Oh, wara sarwa doin tikin dara katairi kayo men mai men nauri fa mai tinan boinan mai yon pairi ki kayke ya kai tong mai pasan kamero ro nauri fa mai tinan boinan men ke ngai nan karwa sabar ro pa tikin tayo ke men puro itu boinan katiki ro ben kiran nam dairi kayo mai kan ke ra de tikiro ai ma kan mo yo ayo uring ngale mai masum ma o tataro gen karo masu ro ngale na karo masum ma o mer ro ro ma usma karo ngan tinga po nga ira na pa na kausus no ria from 18.9 bo no cho ono resan don ko man nam ru na kanok bana mai pai ri tarawai kai bo ngai tarawai betek ora pa iroi asa bang kas bo na pa.

Yangwenya ndemini sei. Ndirika ikapakana ko apuni aite menne tete ini mane emonte wana wana ondangi ni bubura na rire. Awari ari kena kwana erangin ta merwa de tauteka yon na pena. Ama iso ame ta ki arangin meme ta yakina onikari ni ene betete ini mane ai ibukin naruna erangin ta merwa. Awangina apun te ekin ene be paina pun dikira keron tete ini mane ayo on dikira kena kon kapeni ndi ta tan na kwa de tauteka. Memonte kana no kawaki. Papun si to wana tetai ni memi era iron tetai ni maane yo. O yesi ira yana pete mani e ware nga maistina mente tau teaka. Tepa ya eriki pa epun dekiroi nana kimu a yo. O ya kapeni yake nape men nana makuri. O wa apene nungu tirungurungu a yo kain napena. Konoria, epun dangi ni ka nganga. O ya na tiririki harangi ni maist. Arun karikirakia ni kinakin naram. Mekata me eruan teaka me arum. Mepun si nanun terupe ni meta. Timini sa epun si tautana. Ay, ikona anibuwa kinake mwane kwa sani karikirake inanun tetai ya emeen. Men si karawan tepai erangi ni kairua. Ay, nga yari tete inimaani unkwa erangi ni kakamua muaki. On memeta ya kinake yo. Yeti imetu angkai uri nga kina. Pati wa meta ya panga nikivi. Tesa ira awa arangi ni maistiri kitea kana ay kapua kaka. O ya maninga tepe aru na nguwari muari memeta ya kinake yai. Inakona androko iroura ya karawan te kairua nsi tautana tetai. Inapunde kikona androo si ira. Meta yeni minisa kanne anabondiki patayan nawa. Puong ona makaina meridiki. Hesta ki kona ansukia. Nkaya nang kona andiki tepayan iskaro ya amne pa aipun nanwara. Nikarokuwa anabon uru ya rora. Anwa ikai narun tikevi. Tipehepeka nikawai. Tia ki kokuwa uwa. Te winans. Teta ningarus. Tia ki taupeyang awara gina maistiriki. Sikari kiraki arora memeura. Inanun te minisa tewana metewana. Tia wa tewana metewana. O teung tewana metewana. Enakona ni pita kimeam si mente tai kete minisa rang nuarere ke mente buaga ka nakonte roiroi ke mente roiroi nakonte buaga ka. Mayare ni katua minis o asiria indini ya roi ya roni mewa kina ni meura pa ya kanga. Ndita yei o rini ya meu mete ka penente meruwa ipuge ninkai on tai aika anaroko. Tenakona ko inano ni kawainte saka meu inapu ni karekete kukurei o tira on tai nako. Yangwe ya, nte minis tei.

cloudy day on perhaps the cloudiest of days.

0: Tauroy na pati kaya na sila. Narangkaw ako po ng Kuraroy na kung narangkaw ako sponsor. Ya wala na Kuraroy. Hindi kaya na rin kaya ko na po ni kaya karoy na sila. Are, dami na po.
1: Kung nanawari kita, sinta meron tayo nga po ngayon. Ya katauroy kami na mawakan tuwi kayo. Menta po takin ima kuri, ibugin ti mauri ako ti giorak. Oni pero nga ki menda obisin biyakinan tararuan ti mauri. Men ti program at the AT scale. Oni manina ki menda ti fed. Nanarapata ni pupo ki ti tauteaka na Australia yon kilipas. Dira ti AT scale program. The AT scale punta program ya po. Ayasen katapanagi ni muan ti na makaina. Asun ti rinika yo. AT scale, ito ibugin ti scale up of assistive technology. Inano na kini tayo scale up pun katabi nga kan tumagun susuo ni dekereke may tatara-tara kita kakawungo o takakamaguri assistive technology ke assistive product ayo e kainin sinakunpay ni pupukin na rin tapay ni kakawungo tigirasin tara-tara ke tigirasin ni mataki titay takani mauk o tiyoko tirangan tori o tinani kayo pe ay anapoka na kakamaguri tiyatay yasen kawuka kya na maguri TAT scale program ndakawabong nwayway ay punginsun diriligay ntimere alimere na nipigini pe uwes o te KG5 ilon timinita mentepota kini maguri pugin temeuri o katuki orak timinita mentepota kini ilay tiyaka nisina men na Australia na kuni kilipas awana metanungi anabis te yunusevu yawani kilipas awani pukameruwa ginape pungin ti assistive tikinorachi ndiyanabe get the world assistive Technology Day ari ikarawakin na uwan soon katuarilik. May anapoto niya mo at kawakawain trapaya ke unlock the everyday. O yung tarin na programa yu pa inakarawa anamakulin si suwa na kuya teya ke amin ang 3-day o ake amin ang takawa. Ake men nanuwa na kundi bimawan uwa tiriliki. Ibukin nora na yakangangan na yataratara ay yakakawungo o yakakamaguri o ni kariki men kakuroy paay ni pupuogi. Ke assistive technologies na ko yate yai ka ako niya kapa yai yai kangangan niya taratara ay yakakawungo o yakakamakuri. Temakuri susu ayo enatauroy ng wakin agi ni moa rinanon deyrei ni moa men temuan rinan o takawarinan o nikarikia kinapa nora kia at yai ake amina sinanukun tereirei yao nikilipas ni kapita. Kakawagin di susu ayo pa ngkana anora kinkin kunia kat yai pa yai rotaki niya taratara ay yakakawungo o yakakamakuri ke tuwana may buwakon nakane o te program ina montaña kare kay bo kay ente tay atabe pa ang na kay yakangan ang tiriri on ka nga ari takia na roroy ang tiriri na yausu na yakawa o iya pa makuru ayi warun wa kinan tisu ina mona na so the program men sura idiriri gay ni kawari mo ari ri ya kay yon tarwa tay na inon me peso on disen kawari ri ri a kay yon na makuru ni kapene yon kilipas takanta ni pangkana apene te ya ke amina inon tiriri the program ina kariki ana ta kawari ya te ya ke amina sinon kun tiriri a ke apaka ayeriri ki men no wana kun tibi ma onu tiriri ya kaina de sin su su ayo iro ya tani makuri men te pota ki ibukin te mauri a ko te giorak oni kariki pe ma ana sim te pota ki ndeire ibukin apa ina korawa ki te makuri su su ana ko ya te inon takawa ndeire ngayare ai pun te panan busi on kaungana no ko mi karo sibu Oi tan tara ruwa ya te ya ikai pa edang ni kakawa ga mi pouto kana konte suwa yo pa au man te meto aro irin aya tara tara aya kakawa ngo awa ya kakama kuri la pataia na simi na sibu mi pa ya man te kaya takite awa ya kuru ake awa ya kinai bukini kapaia ya a kapaia ni kiri pasin kai awa ni ngapung sabene ni kau pa kawain ta kapaia na koya ala te ni mua mentere irei awa ke amene sinan kun tere irei kamda pa kain kiri pas awa rapeo men kami te meuri hiroi o te takamu

0: Oo, hindi na ako rin sponsor gi. Sina Kokir Kimay Buwana. Ito yung Kokir Oy ng kakao. Na mga Kokir Kimay Buwana. Ako naman nga rin yung ngomu gi. Sina mga nga rin Kimay Buwana.
1: Kung may ulikiripa, sinta meron tayong hapong ngayon. Yaka daw roo kam na mewa kendo wika yu. Menta bota gini makuri, ibugin te mewri ako tige orak. Oni pero nga gini menda obisin biyakinan tararuan te mewri. Menta program at DAT scale. Oni manina gini menda TVET. Nanarapata ni pupo gini tautea na Australia yon kilipas. Dela te AT scale program. DAT scale punta program ya po. Ayasen katapena gini muan te na makaina. Asun te rilika yu. AT scale, ite ibugin te scale up of assistive technology. Ina nuna gin tetera scale up pun katada nga kan temagun susu ni dikeleke ma tetara tara ke takakawu mo o takakamaguri assistive technology ke assistive product ayo ya kaina sino kon pai ni pupu gin narun te pai ni kakawu mo tikirasi tetara tara ke tikirasi ni metaki tetai tekani mau o tioko terangan tori o tenani kai pe ai ana po kana kakamaguri tetei ya sen ka uka kana maguri DAT scale program nda ka upo mun wai wai pun sun dirigei ntemere ari merina ni pigini be wes o te kg5 i don te minita men te porta kini maguri pigin te meuri o ka tuki orak te minita men te porta kini irei te ai kani sina men na Australia na poni kini pes awana met tanui ana obis te UNICEF yoni kini pes awani puka meruwa gina pe pungin te assistive tikina orachi dia nabe get the world assistive Technology Day, ada ekorawakin, nauan sun katuaririk. Mana boten iyang, ak kau pakawain, terapaya ke unlock the everyday. Point tapen the program ayo, pa ena korawa, ana makurin susu na ko yate ya ke, amin ang 3 day, aw, ake amin ang takawa, ake men nono wan akong tibi mga nungo teririki. Ibukin nora na yakangangan na yataratara, ay yakakawo mo, aw yakakam maguri, aw ni kariki, men kakuroy pai ni pupuogi. Ke assistive technologies na ko yate yai ka ako niya kapa yai yai ka ngangan yai taratara ay yaka kawong o yaka kamakuri. Te makuri susu ayo e na tauroy nung akin agi ni moa rinanun deirei ni moa men te moan rinan o taka warinan o ni karikia kinapa nora kia ate ya ke amina sinanukun tereirei yao ni kilipas ina kapita. Kakawagin te susu ayo pa ngkana anora gin kin kunia kate yai pa yai rotakin yai taratara ay yaka kawong o yaka kamakuri ke te wana may wakon nakane o te program ina montani kare kei bokai ente tai atabe pa aman na kei yakanga ngan tirei oni kau nga ari takia na roroi ente tirei de yausu de yakawa au ya pa maguru ayi warun wa kinan tisu ina mona na so de program men sura i diri gei ni kawari mo ari ri ya kei yon tarwa tei na ina no me peso on decent kawari ri ri a kei yon na maguru ni kapene yon kilipas takanta ni mapankana apene te ya ke amina ina nuntirei te program ena karike ena pe kawarai ya te ya ke amina sina nuntirei ake apaka ayeriri ki menno no wana konti bi maono nuntirei e kaina de sin su su ayo iro wi tani makuri men te pota ki ibukin te mauri aka te gyora ki oni karike pe ma ana sin te pota ki de irei ibukin apa ena karawa ki te makuri su su na ko ya te ina nunta ka on de irei mayere ai pun te panan busi on kaungana no ko imi karo sibu oi tantara roya te ai kai pa erang ni kakawa ga ni pouto kana konte su ayo pa au man te meto roi rin ai taratara ai ka kawo o ai ka kamakuri da pataia na sini mesibu mi pa ya man te kai takite o ai ko ake ya wa yakin nei bukini kapaiya ya a kapaiya ni kidiba sin kai au ni ngapum seven ni kau pa kawai ta kapaiya na ko ya rate ni mo men tere rei o ke ya men sin na kon tere rei kamda pa kan kidiba s awara pe o men kami te mauri tiroi o te takapai

kung nanawri kilita sinta meron tayo nga po ngayon. Yakadaro kam na mewa kyan tuwi kayo. Menta bota kini makuri ibukin te mewri ako te gyorak. Oni pero nga ki menda obisin biyakinan tararuan te mewri. Menta program at the AT scale. Oni manina ki menda ti fed. Narapata ni pupo ki titautea na Australia yon kilipas. Dena te AT scale program. The AT scale punta program ya po. Ayasen katapanagi ni muan te na makaina. Asun te rinika yo. AT scale. Ete ibukin the scale up of assistive technology. Inono na kin tetera scale up pun katabi nga kan tumaguri susuo ni dike dike ma tetara tara ke takakawu mo o takakamaguri assistive technology ke assistive product ayo e kaine sino kon pai ni pupu ki na runte pai ni kakawu mo tikirasi tetara tara ke tikirasi ni metaki tetai takani mo o tioko terangan tori o tenani kai pe ai ana po kana kakamaguri tetei yesen ka uka kana maguri TT scale program nda ko bom nuai wai ai pun sun dirigei ntemere ari merina ni pigini be wes o te kg5 i don te minita men te porta kini makuri pigini te meuri a ka te kiora ke te minita men te porta kini dei dai kan sina men Australia na ko kini pas awana metanui ana obste UNICEF yoni kini pas ani puka meruwa kini pe pungin te assistive technology ndia nabe ke the world assistive Technology Day, ada ekorawakin, nauan sun katuarik. Mana botani yang, ak kau kawain terapaya ke unlock the everyday. Oin tapi ente program ayo, pa ena korawa, ana makurin susu ana koyate ya ke, aminan teridei, aw, ake aminan ente kawa, ake men nono wana konti bima wana teridek. Ibukin nora ne yakanganga ne yataratara, ayak kawung, aw yak kamaguri, aw ni kariki, men kakuroi pai ni pupogi. Ke assistive technologies na ko yate ye ka akunye ka ye ye ka nganga ni taratara aja ka gawo o ye ka kamakuri te makuri susu ayo ena tauroi ngwa kina ki ni mo anun deirei ni mo amen te wandrinan o ta ko worinan o ni karike kina pa no rakia ateya ke amine sina no kontereirei ye o ni kidipesi ni kapita ka ka wagin te susu ayo pa ngkana anora gin ken kunya ka tei pa ye ro takine ye taratara aja ka gawo o ye ka kamakuri ke to wana mei bokon nakanne o te program ina montani karike bokai ente tai atabe pa aongan nake ya kangang antirei oni kaunga ari takia na roroi antirei de yausu de yakawa au ya pa makuru ayi warun makina tisu ina mona na so do program men sura idirigei ni kawari mo ari ri ya keyon tarwa te ina no me peso andisen kawari ri ri a keyon na makuru ni kapene yon kilipas takantani nga pangkana apene te ya ke amene ina no antirei The program ena kariki ena pe kawarai a te ya ke amine sina na kuntiriri a ke apaka a yariri ki men no wana kunti bi ma wana tiriri ya kaina ki sin chusu a yo iro wi tani makuri men te pota ki ibukin te mauri a ka te gyorak a ni kariki pe ma ana sin te pota ki ndeire ibukin apa ena karawa ki te makuri chusu na ko ya te ina non ta kawa ndeire ma yare ai pun te panan busi on ka wana na ko mi karo sibu oi tan tara ruwa ya te ya kai pa erang ni ka kawa ka mi pouto ka na kunti chusu a yo pa a on te me to Irin ayat teratara ayat kakawung awa ayat kakamakuri dapat ayat nasimi masibumi pa yang nanti kaya takite awa ayat koru aki awa yakin na ibukin kapay ayat awa kapay ayat nikilipasin kay awa ni ngapong sabi na ni kau pa kawain takapay ayat na kuya alatay ni mua mentiriri awa kaya minay sinanakun tiriri kamda pa kain kilipas awa rapaw min kami timauri tiroy o titakawung

그러면 우리끼리 다 진짜 메로 원땡이 나쁜 거요. 야가도로 감리 매우 하켄 드우이까요. 멘트 보타기니 마쿠리 이북인 때 메우리 어컨트기 오라키 아니 빼롱하기 맨 너비신 메이야키는 따라루한 때 메우리 멘트 프로그램 at DAT scale 아니 마니나기 멘트 티펫 나나라바타니 부포기 티타우테아가 너스티레 연키리패스 데라 DAT scale 프로그램 DAT scale 본트 프로그램 에포 아야센 카타파나기니 무한테나 마카이나 에순트리리카요 DAT scale 에테 이북인 the scale up of assistive technology inonona kin tetaga scale up pun katata nga kan temagurin susuo ni rekereke ma tetaratara kita kakaumo o takakamaguri assistive technology ke assistive product ayo ya kaine sinakon pai ni pupo kinaron tepai ni kakaumo tekirasin taratara ke tekirasin metaki tetai tekani mauk o tioko terangan tori o tenani kayupe ay anapoka na kakamaguri tetei yasen kauka kena maguri DAT scale program ndakawapong nwaiwa yei pungisun dirigiei ntemere arimere na nipigini pe uwez ote KG5 ilon timinita mentepota kini makuri pukin temeuri aka tuki orake timinita mentepota kini irei teaika misira menna Australia na kwa nikiripas awana metanui anabiste yunusevu yao nikiripas awani pukameruwa kina pe pungin te assistive technology ndia nabe get the world assistive technology day are ekorawaki na uwan soon katuarilik maana poto niyao ak kauka kawain trapaya ke unlock the everyday o intapente programa yu pa enakorawa anamakuri jisuo na koyate ya ke aminan terirei au ake aminan ndakawa ake men nonuwa na kontipime wanuwa teririki ibukin nora na yaka nganga na yataratara ayaka kawungo au yaka kamaguri au nikariki men kakuroi pai nipupuogi ke assistive technologies na kuya te yeka akunia kepa yeye yaka nganga ni yataratara ayaka kawungo au yaka kamaguri temaguri susu ayo enatau roi nwakinaki ni mua rinanun deirei ni mua men temuan rinan otaka warinan au nikarikia kinepe nora kia ateya ke amine sinanukun tereirei yao nikidipesi na kaputa kakawakin te susu ayo pa nkana anora kinkin kunia katea ipa yei rotakini yataratara ayaka kawungo au yaka kamaguri ke tewana meibuakon nakani au te program ina montani karekei buokai entetai etebe pa aongan nake a yakangangan tereirei au nikaunga ari takia na roroi entereirei na yausu na yakawa au yapa maguru ayio arun wakinan te su ina mona na sisu tu program men surai diririgiai nikawari imo ariirei ake yon tarawa teina ina nume peso au ndisa nikawari ireirei ake yon na bumaguru nikapene yon kilipas takantani nga pangkana apene atei ake amina ina nun tereirei te program ina karikia nepe kawarai atei ake amina isina nukun tereirei ake apaka ayiriki men nonuwa na kunti bima onuwa tereiriki ya kaina kiti siin tusu ayo ilo uya tani makuri men te potakiri ibukin te meuri au kato ki orake au ni kariki pei me ana siin te potakin deirei ibukin apa ina karawa ki te makuri nsusu wana koi atei ina non takawan deirei ngayare aipun te panani bubusi au ni kaungana na koi mikaru sibu oi tan tararuwa ya atei ya ikai pa edangi ni kakawa ka mi poutoka na konti susu ayo pa au man te imetu aro yurein aya taratara aya kakawongo awa ya kakamakuri dapat aya nasini masipumi pa yao ngantika ya takite awa ya kuru ake awa ya kina ibukini kapaya ya awa kapaya ni kilipa singkai awa ni ngapung sabene ni kaupa kawain ta kapaya na kwa ya ratei ni mua mentereirei awa ke amena isina nukun tereirei kamdapa kani kilipa awa rapeo mengkami temeuri tiroi o tetapu

Oh, kan yun, kan di Maroon 5, may ang kuna yan, Daylight, o yung wala di minis main wanua. So pano ko rin tukin na may mga kente nga po ngayon, eh, kaya saan po wanua, imahin na sila kung nara, kuna ragay mo yun, o itangin yan, kan, kakaito mo na kung mga kasan doon, nara may mga kente nga po ngayon, naisira may kanya, kaya nagkaroon ka rin nga po ngayon, may kanya, sina, tipin doon, kakaito wa, ara sa manan na ako nara may mga akya ayo, kaya, te tapota ki ni makuri a ibukin te mauri a kote gyorak men te program at te AT skill ke ona mane na ki na kon nam ni mawa ka yon te na te defect para pa te a to norak nam pauto ka ibukin na kon na mawa ka te nga bangayo sira wa ki nora na kon gura ra imina ke ba ye to nam katano ta tangrian wa ke imina

Oh, ito na rakata na daman din nga po ngayon, kangaitya ka na. Bingko, bingko, bingko. Ami bingko, ang dabang ngayon, raon tawa na nakon nawa. Pon, aboy, aboy, aboy, aboy. The free ticket, the bubua, the bubua, the bubua, wawa tenga. Pon, the pepa, wawa tatara. Jackpot, tawa na tenga, aboy meruaywa menna. Game si, dara na mewa, raon kuwata nakon nunawa. Tetapo eutari meraki manepa. Ayo men Santa Maria, Peso Parish.

0: 2014 mini kan wo me naka po skiroi bukia tai nai ni aw ma naka po puteni mani bukia tai ni mani aki amena yeri ki meni su ana hun duai wa Egugrei ami kampana e Triple T Enterprises in Katanata panimua mentaha ni mapunga yo e wopi mono one soon.
1: O ina magia na tapo ni kaki bosi bukimi me na simi are po boy tapon pairi. E na tokin tepi me su one surai wanga wopi mono wa.
2: Iran tayo kan ni, hoy na wag nila. Ang program yon ni kaputo at hindi ni, ay yatagin nara na atin Miss Triple T. Di ko sta, o si kugurey na pet ko sa pa, ang nangila po kon, ar kaputo at hindi kayo at hindi bani na yon sayo at Miss Triple T Rising Star, ay kamera. Yaro ko ni kawana na karuto na.
0: Eng ayo ra program ena kaumai ena sira na sipura banave ka on the stage on ikosi ya yakona pai ne ayata arena owai pon popo to ka ki ena pai bugin ka kora kora ki na yata arena nte ipo ko ya to kora ki on ne roro ndoriya ai kai ayo pon to kawai to wana rangi ni ka hawa ki bugin po to haya ra dei men wari rike ya bonga ni kona ni kari kira ke ya roya ne ayata arena owai ya confidence i mind i kawai ra ke ya
2: ayo arate po to ka ya sira na sipura pa anave ka ta Boto ayo puni pukin kanu korawan yang silawa. Ayo wakan ayo. Ya po ya tay na sinimi sa bumi. Aki na tawron ko ta matan. Amiusu, ami makoro, aki ami community. Nakanwaya, apun rangin na tiroy.
0: Ay, kay din na rakanwa.
1: Ang wana dyan nga ay bugia kaya man.
2: Isi po po ay bugia kaya ako woman. O ni me po po tatara ay bugia. Aki akate ni men. O ko tayo pa tribo ti itray akategin na korawan ka tayo. Kakatu po po tatara ay bugia kaya ay na po kong takaboto. Di ko tagin na. Kakatawa na yamo pa fong. Yero mal tripoti ai poli kamora oi ka kukurei na wage na koya rate me sipuran te tanga yo
0: kanwan ai ka potua atai nai ne
2: tewa gatu wawa salong we tenwa that is so awa give us stars or ta kadi mewa speech kanwan ai ka potua mane
3: tewa na the stage world ke the modeling wawa runway show tenwa talent show awa Kiribas dance or the animewa the speech.
2: Ibukin pa rin yung dongorongo na. Ori takima aramay nobis. Yon tenamba ay suwa tenuwa kaya. Onowa ay suwa tapor ay suwa awa. Ke isuwa nila watawana. Wawa tapor onowa. Luay watawana. Ke po ni kawarira. Nawanta bago rin naratapo ari. Eso ari kaitara mete ispong. Kamra pa. O inatikiro yami kakatawuro yung mga antasuro yaya wakana yo. Triple T. Enter!

ay wabuy ma awad manis si mo yung tiyaw anuan da mo ni ngabong ngayo ayaw mo kakan na mong kongra ni puto kan de tausugin da mo ni ngabong ngayo sinang ura mo na kundra arakong rayo imay na yung mga kakirigit akong kunamata ko na ayo sinang ura mo na kundra kakirigit akong kunamata ko na ayo.

0: Ako ba sinra pa kay CDL? Ano ba ito kan te usun te mani nga po ngay? Awasun na ra meruro punti te ka kangay. Punganan te pun na no inanun te usu. Te usu punti wana te kakapaya erang hindi yan ako inanun te mewey. Titapo ari sa punipeni ni muwanda ire iyay. Te tangira, te karinirini, te akoy, away te sipanga. Usu ay kakura-kura kini mewre ire iyay. Abuo karikira kenda beto community kita kawa ya kura kura o karikian kika na kurawan ti ngapong ea tame erwarik. Ndi on nabe ea iragini pesa ruaru nante pungay o wangina kain te usu ha mais tatapi tapiya ndi akan te makuri tireirei o wai tapiri kita piwa. O antapitay o sakonani maninga kakawakin haripun kapenyan na peharatay mekain na rausu. Yorian kesi tapiwa ti minisa sikonani meruro yei mekain na rausu. Mete meruro ane, ena ponikona nika kora-kora arondiki tereitaki inanon te usu. Te puan nano inanon te usu, yaki nanon nagi pa alang puan pere lepen nisi te puan iyango kain te usu. Ntabetai tereitaki, ekona andiki pa puto kai hari nanon tayani ka anganga. Karinian te kakokoro ni iyango. O te wayani magurin siem, nipekatikia te pakete kete toko asita wana. Te usu etapendikira gini kura-kura nkana kaina, akau kita ni ngayan nungura na konti menna mete menna. Nkana akaroa tire itaki hayuki. O nika ota harun te kukurei o te poutoka na kon kura-kura nte menna mete menna. Kaaro, erangi nika kawa kita peya, nika ota nte penna nika tuto dinanun te toto anakin nanu, te kukua ua o te tangira. Ate ei, anapun kura-kura na peya poutoka na konti puon nanun te usu, meni kotan na peya karinerini, o te ipubuoki ni makurin te muyenga, o wai kotan na noya ni kukurei, ni kanuan te wayan reitaki. Nte po ngei, o saka umai ya kain na rausu nako, pa anapun diya ni karekia ya tai ipo ni ipukia. Naron te wayan te katakan na maraki, o ansisiraki niya pa ewara kanuan na yapong, kengkana saki me anakapene ya tai tautana ni meruro, o nungungura, patayan ni makurin naron na ikawarireki ay kai, ena pun kona ni karika te pitaki kita koha koro e amuan te pupura. Ngai sa mwana rapo ngei, o wara wiki ayo, o sauru ringa pa kora koran ke aintuan te usu, e pun na kia naa kia pakina men te kaupai, me e pun reke men te tangira, te karinerini, o te maman nano i pun iro ya kain te usu.
1: I'll always remember our summer in Hawaii. Aloha nui loa.
2: Under the coconut tree we stay.
3: Tuwan mana kan terikiraki. O katapa nga kan ang nakakamagur kay CDL. Inanong takapos kiloy. Ari inawutaki on kayyek. Iron name is Gay CDL 2026.
4: The minute on the MTCIC in data ke me KCDL, kind of port the CEO me ana management o tani makurin KCDL, nrona ki me te sakorupo ki o staff na namada ministry e MTCIC ke commerce. Ah, aya katikiroi o ya poutoka na kon ieni ani ari esan na ngaya pa na sakapoto arerei KCDL. Away!
3: Poposin takataka. Iyon na pamakulo, may animen pa sanurbin, o taan pa ipayin kay CDL, noon naging marapata, akikamme na yan, Tim TCIC, hindi tagi may anawso na yan eh, iyon taraway ita, peso o merge, say karikiba iyon na nga, alapulto ka na kun, Miss Gay CDL 2026.
4: KCDL pon nam kampana, eh na warukoy ko, na kong tirikirake, manikaw paira at the pen. KCDL.

Serang kakai tau rikin hokon nara kampana ete KCDL. Rikin naran kapuan te kong rayu. Ako rapa rikin ko yung nungoram na kong nara meruro. Nabutokan te usundi nga pong ngay. O sa katitiroy ko nabim na kaini mo yung ngam. Awa muso. O ipian ako roy. E nakakano. O men kakapaya kikanoan na mi pong ngay. Awa ikay mami. Nakon naratay remin sa mga kaisko na paikaiki. Ayaw ti metanmone sa niyon tatiru romte nga po nga. Yari ka nga ina ko yung tikiroy rikin ko yung mga muso. O tikiroy kanon na mipo ngayon.

KNLA KNLA こんな大雨にんてがきゃていぶきんキリベスナショナルライブラリーアンドアーカイブスのほうげりき KNLA えていぶきんキリベスナショナルライブラリーアンドアーカイブスあれなのなおわぽとんでまほりいえいパトワナライブラリーぽんてたぽんたんおぼきぶきんかりきんてやたいぱいりなのんてばればりおおわアーカイブスけえかばきなのたらるわんからきんのおろんおろんきりべすにかばいぽんとわなめいぽこんなな divisions the ministry of education あれかぶたきやんなたらるわてさころぽきんてぽたきんでいれいえていにてらんてぱいりきすくやあれめいめいぬほおんとめめてぼろわとあれかぽわなて lands management department おえていおぶせんてアーカイブスんてもんフロアにてらんてぼろwato ari meimeinuku. Hakuna ndriki wa pisa ika the library or the archives yu antaripone ika isuwa nimewakia wato wana wawa nimewa awa o isuwa nimewakia wato wana tenua tenua banua ke email na tresisa ika knla@mowi.gov.ki of archive@mowi.gov.ki Hauki metarwan the library or the archives ibukina ya services na koya tipota noameta ntaya aikai. Tain nukin the library pun mende mwane pung na konta kawa pung nte nga pung jawarwe wa na konta pakantay kwa taimi ni mewa nta katini pung nte nga pung jawarwe wa na konta pakantay jawa awa teka pung ee ni mwa na koyo ameta on teka ni mepung nte nga pung jawarwe wa na konta taimi ni mewa on teka ono pung nte nga pung itiran gwe wa na konta pakantay itiran tenwa tapi wana services the library membership kuna kangandiki pati member si wata mighty card to wana may wakon na mesh ID card, ABF card, driving license, ke passport. Kaya mi pong inipong ipukin karikyan na mi membership. Then po the membership ay kay preschool na kon primary. Then wa tatara api sense o wo amay sintepo kaya konan tamwaki. Kawarinan then wa tatara api sense me then wa may sintepo kaya konan tamwaki. O adult ke ikaway nime wa tatara ano api sense o nime wa may sintepo kaya konan tamwaki. Nenin tayin tamwan po kipon wo at wiki me te suwa and me api sense yon to wana tepo kini katua pong. Kana ya kiyo ki te pokin taina. Nenin te member kon to wana te ririki oi kuna ni nga ka po waki. Programs in anon te library. Kona, yei te US corner me kanwana activities yon te science, technology, engineering, and mathematics. STEM program ibutia then the primary nikatuapung o kapunganan tayon technology devices irowia aten kawarinan ibukin na yakametepay o kakay. Yay the Chinese corner mekanwana tapewa buki ni marabare computer ikato memente internet ibukin tapahan kainano ya day na customers and the research na taibi. Reading session na rewari kakiro ya iapetera ya antianganano nikatua kawanipong kuraki. Irangi nikawunga the reading session nikatua kawanipong ibukia na simio sipumi. Bakuna nikakawungo na kon katangan roy warikan teka iro ya kipuna ya tete ni metang. School library. Ayo to wana may pohon na services the library ibukia rirei ni muamen te primary na konte kawarinan rirei paana bantu nga kiro ya ratei na mente varevare o ina kona andikira kaya taipai me yakona pairi na mente teate te varevare o tukurupoki au aka nga kirei na kopana rien katina tua o ni kawakina roi aya library o niri anakaini peire the school library tain mungkin te archives men de moni pung na kon takate ni pung iteran wai wan te nga pung na kon iteran tepi me wo wan te pahantai o nga iteran to wan an te pahantai kon jawa wan te pahantai nikiran te wan ma kuri pon na yatai staff ni ka kai on ka tau roi pe pa kya na ngo kira giro ya customers ni te pung ari ni na kana ye kire ken te pung an de ka pung ina pon si yo ki bukia customers ta ki ye ka noran rong rong wa ki ara ye ki ken ka wa ki na kin tai ni pirim pon na yatai na pe interere ya kia karoi ya research yon rongorongon kiripesti ni kabai. Jakani mea pung pun te iteran tai e iteran goe wan te nga pung na kon iteran te pui mea wawa. Noran kainan wan te archives iru ya customers o eriwan te maise ni katua pung o iperung aki te maise ika na konan puwaka kente pung to wana pa angaun. Iyan mare na kapenya ki na kon wawi te minis ipukin puwakan te menna me te menna. Aku nan nukira ki pa ngkana ya kiri kente pungan na kon te pung hari ini. Oirang ini kakawa ki pa anak nan deki puoka ya ika apes ini katua pung. Wea kwan deki ni puoka mkana watai rongorongon roi bai ika aku na kakai yoana narun aran na muameta ke nampan na minis merikikiya.
rongorongo ika arigen the archives rongorongo ni kiri best ni kawai menisin mapen ni kawai tirikian pai pai tirikin dosu magazine ke newspaper mentain to korene awai pun rongorongo ri kita pe wai kai ri kiri me abera kiri best awai ta yan pirim ke tape sa ki arabia ke rongorongo ni kiri best ni kawai pon pultan ti rongorongo yo ante pe na te pe pon ni me pite sans

훨씬 더 해내 훨씬 더 해내 훨씬 더 해내 앞장이라 훨씬 더 해내 훨씬 더 해내

0: Langwenya de minisay. Didi kay kapagana ko apun ngay temen na tete inimane emon te wana wana hondang ni bubura na riri. Awari ari ke nakwana erangin ta merwa de tau teha yon na pena. Amai so ame ta ki arangin ni memeta yakina on karini erabe tete inimane ay ibukin naruna erangin ta merwa. Awangina apun te eki nana pe paena pun dikira keron tete inimane ayo on dikira ke nakon kapenin dia tatan nakwa de tau teha. Memon te kanano kawaki. Papun si tu wana tetai ni memera iron tetai ni maani ayo. Oye si iraya na pete mani ay ware nga maistina mente tau teka. Tepai ya eriki pa epundeki roi nana kimu ayo. Oye kapeni yake nape mennana makuri. Owa apene nungu terungurungu ayo kain na pena. Konoria, epundangi ni kanganga oye na atiririki haragi ni maist. Harun karikirakia ni kinake naram. Miakata meruan teka me arum. Mepunsi na nun terupi ni meta timini sa punsi to utana ai ikona ni bua kina ke mane kwasta ni kari kira ke na nun teta yemen mensi karawan te pai erangi ni kairwa ai nga yare tete ni mane ngwa erangi ni kaka mwa mwa ki on meta ya kina ke yo ya di metu an kai uri nga kina pati wa meta ya panga ni kevi te saira awarangi ni maistri ki te kana ai ka kwa ka o ya mani nga jepe aro na ngori mu ari meta ya kina ki yai ina kona ndo ko irora ai karawan te kairwa nsi to utana te tai ina punne ki kona ndo sira Metayeni minisa kane anabondiki pataya nawa. Puong oana makaina meridiki. Hesaki kona ansukia. Nkayenang kona andiki tebaya nisikaroya ande pa aipun nanwara. Nikarokuwa anabon uru yarora. Anwa ikaina runtikevi. Tepehepeka nikawai. Tiaki kokuwa uwa. Te winans. Tetani ngarus. Tiaki taupeyang awarangi na maistiriki. Sikarikiraki arora memeura. Inanunti minisa towana metowana. Tiawa towana metowana. Otepung towana metowana. Ena kuna ni pita kimeam si mende tai kete minisa rang nuarere ke mende buaga ka nakonte roiroi ke mende roiroi nakonte buaga ka. Mayare ni katua minis aasiria indini ya roi ya roni mewa kina ni meura payaka nga. Nde tai yei aarini ya meu mete kapenente meerua ipugeni nkai antai aika anaroko. Tena kuna ko inano ni kawain te saka meu inapu ni karikete pukurei aatira untai nako. Yangwenya nte minisa yei.
1: Oh, mendam kongrane yang yang demi saya, ai si tu boleh membuat kita mengajar demi saya. Poruai wan sewa kita memerah program kita dari mana nanti. Tangiran ku nak kita tengah kian dengan memori FM 89.9 kita nanti messenger. So, agak poruai dua wan sewa kita memerah kerana kita bos nampai yang kan nanti ngapung ayuh.

0: 왕네 노가리 누르케 클래시스만 고나네 ring my bell 드다요 nang tauroy ng bus mga ingan na rabo sige taran kuna kaya tangira kikpa nakatanga kiyo na mauri fm may china boy nine tira ko naman irang tatangiri ano naman na kaya kanako may iba sina kakaya sina wari ka tiya ka na na yung kutangiri iba sina kaya diya mga iya kaya may na sina katanga ano tigira ka naman tingin nga po nga harangin kakarao man mo ituturo yu sila pang tima ito nung rana kung rogo no tapi ko tapi ko may ano ni tapi ko na imain aswa kima rabo sige kaya anaro ko ino nung pera
1: Yang mana?

0: Laurin Koyete, Kiribas. Tirakar wanda mkakata uroi maandungan na nakapu ima isuwa ni nama taata mma Kiribas. Ayaktangira oe pura ilora pa Kiribas te bobatu. Andaita gnane, atira amdaita niyang na TBK. Ngaya wakhan, kanurungan na nani misiri ya ni kampana. Ayaktangira ki a TBK. Ngaya re sinaboku ngkoyete sikarikira ki. Pa, inapakar roi tubu nga tukwara punga tubu na nagas wawa tena a wabino onowa.
1: Kike na inewa meneigo, o kanim koyete rikin TBK o ungurape na kanga. Ani maneiko on kakoroi pugin na miyamu. Etau tu dehan raka kau tu wana. Ste kari kira ke poli ngaya ki ngi teri kira ke. Oi na kangan de ke ayu iro om. Kon si TPK ya na po to kai wan na miyamu ni kari kira. Let the rhythm do the rest. When the lights go
0: down low, we go higher. Ayari, ganun na report di DBK, ayon na nakakarawa na ba na special loan, ay kanakuro ang daisili ka na ilom.
1: Namakir special loan, ni mo amin wapay meruwewan su, ni karukuwa isuwa, nakas, wawate nga wapay maanawa. Tamayin siya ako na nakupon ni mewapuwa may nano, ayon ni mewate nga may yata. Tekanda niya di special loan na yu, pangkoy ay reswa ipo itiran ng loan. Kukunanap yung kain topap na kung kurakuran ng kabomi, may kurakuran ng karikimani, ay rin ako na ni kaitara ang kapakapaka, nte wawan wiki kinte na makaina.
0: Ikakawa ke yo ainga yarin de minisa yo ngale ereke amunya ngo atira atauko kawarira bako na kakwa arun peisin ana kakama kuri tbk ni ngene ke mpo kam yo ndam loan ana kana kwari na ko yankai a enere ke da bo kam te tai ya te te kai ni pia ri yankai enari ya ina ke yo antenu te pong man in ndam loan
1: enari ina ke yo antenu te pong man in ndam loan ina nun pain dpk are na na pa na ya in sandin ina nun ndam bank accounts ken termo wa ke na hoim na kon ndam mape mokoro are ko mena ye to kona sisiraki pa Eka kira tei nako anakatango mane DPK Eka anako nande ki rom The special loan na yo Business ke commercial loan Kita katango mane bukin te karikirake E nako yo ameta nako Aki yeye ya karikirake Awa aki aspayangwa ay ya karikirake The social development loan Ke personal loan Ibukia taani makuri Nana tapo ni makuri nako te dauteaka Kampana awa ipon taani makuri In private sectors Unsecured loan Yan social development loan na yo Oi, ekainas na ko imiya ke kamas pa makuri on na kita wa mika po mi. Itaraki, me korakoran nam pakapay, nte wo one week. The home loan, ibukin katian te mwenga, katamerwa o puntepe yon tarawa o wan nate.
0: Energy efficiency and renewable energy loan. Ibukin ka the solar set man appliance or in a corner and then a taste and then man metroid man corner and tie to rule support drone if we get on the ribbon panaka or tan one key to get in the store I can't worry or I traven are you a kainish in a way behind the macro nico taking the Christmas the bridge finance are you a kainish in a way tan kakiki kampana a kayo not to book on uaroko a kikora korean like a tactic or in a kapara anathem to tell you a way you are a kid in the nakuana katamana tbk or you could get on a tap or yay in na katoko mani ayunus na kolim kwe tiyayne arepaka amrele ki imarilan tibuy mawanuwa na kondi nabuy marwewa teka andani nga katoko mani ayopa TBK yana kina amtaharina o itangiri yapa yana karikireke ibukini kapayyam na mutu kain nalikim o ipon kainikini basa panin
1: ina wake yun towanan suray wawa tanga wapi mawanuwa o isana kita mais pasiti ngaon menimen ibukia kain na amnape o wangaw ni bukia kain South Tarawa o wangaw ni bukia kain peso temais ya kuna anna kupon towana tanga o enariye ni para inanon wawa teririki mepe kona and mewa te pesensi ni katua ririki
0: o ibukini itani kapungo nati internet banking ni metona beni karapa ingami o sabusi ingami kami atakata aroi minna mikana kumani Narun naik kay. Korean naran de sa tangomani or the loan account number. Yakakawa kina pa inaes sam kapakapaka. Dakon na bank account number TBK. Wawa wawa tenuwa tuwana ano wahawa ke 223164.
1: Ibukin ka tapaninan rongrongona. O kamata yao ka ni kabarina. Narabi si Pairi ki kenreita ki nakon nampa. Eka isuwa ni mewa kia wawa tuwana tapuro no wani mewa. Isuwa ni mewa kia wawa tuwana tenuwa awa ni mewa. Ke isuwa ni mewa kia wawa tuwana ni mewa ni mewa. O onowa tenua kia taporo wawa towana towana onowa nawante makuri ki kawara ara agents yohana miya pa makoro ibukimi kani Christmas kawara ara branch in London ke ni katai tarepo na ikai isuwa ni mewa tenua wanua towana tenua awan mewa ke onowa tenua kia akia wawa awa awa wawa
0: kanda pandongorami ponipanan TBK directors management or staff ni katikiro ingami ina nakapu ime isuwa ni inoameta apera kiribes awanyena karabara ba TBK ina koemi ipu kinakin na nakakamakuri the man tinapuyi meruewa tinaliki arapeo man kami te meuri meirouna te roi meirouna o ati tapumua meirouna tuana kanda
2: Oh, ane ragamban na pati DBK, dongon na pati ambuta kina makuri. Yeah, umgamban na pang kita kira pas tayo mendo na pan kan bobo ka ang ram ding abong yun yon mayroon from 89.9. Yeah, dongon na rabubusi yaya sa nikarikya gin ay ang ite kan rabubusi yu. Mauri FM 89.9 ya bubusi kunan na pemem pa nang kana ko kai na mai kai kana mauri te su san sare mande tapone ko re te mauri FM 89.9 mai yon nam tapone ni usiran ina tigra ke ronde inga bon ayo sna kamera na ngora kunan na pemem ke rawata kunan na pemem ayo kan na yer pon te kunan ro pemem te kwa ke pas kamera na ngora ye

Oh, yun na ba, rabusi yung mga spa, karikin na ba yun? Okay, kakangay, tiyak kan, di, tabusi na ba yun? Tayo, kata ko na, are yung takaraw, pas na kamayorod ng orayay, kura pa, tikirahan kayo. Tikirahan yung pangkiyo, may kanin, ano yung kwarita na ba, mawari FM, may chinan boy na, ayaw ko na, maraming ko tangin yagi, tayo ba ganda, punang kakaraw, tayo nga po ngayon, mato, yay, tagad na nung yagi, mas na kamayorod ng orayay, kata ko na mayo.

0: Manera bubusi ana ngan na sa bondo ko na pero yung kanin tukin ara program bubusi ka ana niya kaya nakatanga kyo na mao di FM 89.9 kaya na muna po roi dubuy na kora pang gina kwasan doon at ara program mayo na mga kino ko na pam kakagwa sa yung kanin ako hindi pa kantay na puntay na na pero man chawa nuwa ni karo ko chawa isu wage ano po ni katuwa man nga pong kora kaya man chawa duwag wa ni karo ko chawa roi dubuy na Ya katikiro at po ni nga po kayo matata po ni kung urayin na ko na mayroon FM 89.9 ikin ito ko rin sila yan mo yung nga mungkin nang nakuroy karoon na po ni nga po ngayon may turuturo ayo tira na kanoon na mga kin ako na karoy uli nga rin mayroon FM 89.9 na timito ang naman ko takapipityak yan mo nyan na nakuroy kanoon na magkulin din ito yung nga po ngayon ikin ito ko timito na pa nung urayin na ikin na mreri yon ni mayroon FM 89.9 na nun pwom mamarang at yung nga po na pa yun at ikiro ay ito yung marang ke urin ngare meuri fm 89.9 ni timen dona bandan nei ko yang ngane ko kiri masu su yo nam pe ar ning nakro ai roi kawai ngi ko na bus mate te moi ngaroi ate te ni koroi ina non te kawai tarot ti nero be peso te nga pung ngarang te maro ai e bon po roi de buina sa kati kiroi nalik sina morang kan nai yong kan mate ara kong ara ko ora wari ke te tro ngoro ngai kimoto to man nam ngam kambana be bba ni manga nare te be madam pe bon waro waro te ukira
1: Wait a second. Ah, bunun koy. Are khongoran ti tayo. Kutangri ba na katuka ti tugira nam stoa. Ken koy are khongoran ba ti tayo. Kutangri ba na bunun gira kya mugira na taro nam maus. El cameo romane. Anki are ko kapugona ti la jago wa po hur na nte neri. Kutangri ba na sintina gira kon nam neri. Amugira ya bunun rogo ba na katuka wiki. Er romane.
2: Eng, data kita nakon marketing at bpa.org.ki. Kita repon nakoi rana kon tenamba. Ono wa tenua kia, to wana ni mewa kia. Isua tenua kia, akia to wana wanua, Ibukin po ham. Kari kia mukera oriki. Ipon nam korak kia neva isina nikoni kiri pes. Hari nakon ande kipa ya bepa ni marabare ni kaka kipo sumin. Aya makuri kora kora. Hari nakon kona ane pem nangana ki. The relax or the mengroy, the veni veni roy or the young roy. Oh, tirau nakian the stress.
1: Lalu nampak depan atau wira, orang kahwa, pakai guna lepas nori, tayan mawa kira post, ibu kira makuri, mayroon dia tahu teka, mayroon dia business, na project, aikah tu lima tuan kahat tenun tak, lalu nampak tu wira, ngaya ayu orang kahwa ibu kira, seksi ngaya, ibu kira nampak tanah business, itu lima tuan ada yang nampak depan kongora atau wira, tujuh kan tayan pakai nipu, nak kongora nari, dongoro, aikah orang kahwa, ni mohon nanti pun dongoro pun dapat, aikah ribas, tepe ke, awal itu mana. Ringa, pantai apa ni kau orang tu bukira? Bosinga ya, aku nak nangar kau cakap tapi payah roy. Lalun makuri, lalun tanya ni bisnes, lalun dorong, aikah kawak? On nasir roy, on kuawa roy.
2: Tapi mana ngan apa? Arey, kapu aku nak bukira ni pun esit awan esit arah. Kuna kuna ni nak kuna apa? Ibu aku nara penin katuki roy. Arey, edro ni katua penin tena makaina. On kata rawa kita mangan aikah pun rangi. Ni mati roy, on buangan ibu kita musu.
1: Pantai apa ni kau orang tu bukira? Kau orang naran na. Tersakat mai, tersakani ko. Nah, asal mai tidak bersah ada. Aku kurang wana ko nak naik. Wakera, wakera.

0: Business promotion.
1: Nakangangain ka na ko promotion kaya aw katanwata. Yohan ka na ni Gilipes, kukunan ni Buwakay.
0: Aki ang nga na ikoy ko ito. Si Rita ginakon na ng si Marketing PPA. Aw, abo na buwak ko na ba? Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yay, ang kangangain ni Karawan ng promotion.
0: Natuwa ko meti ko aw. Natawa na iron Marketing PPA. Si Konando kon dali am tanay, on karoa am tanay na kon na reko tangiria. O si Konando ni karoa am script, di lanon tirinyo, zero. Arin ka na yung ura at ipotan nalita, o yung punyam tagin na banano na. Tangin ang promotion na rin na kanako, hindi lanon panalang ibas. Kung kuna na bando kon namta ko, ni create ang promotion na kon nada, arin ko po ni kanta ni ngaya, bangaya, anything Roy. O yung mamila Roy, na kon tipotan nalita.
1: Reita kina koira naranampa e ono wa tenu wake to wana ni me wakia ke siwa tenu wakia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing@bpa.org.kya ke message na koira na na Facebook page BPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

keep my eyes wide open all the time.

0: Business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya au katanwata. Yohan pa na nga dipes ko na nabuwakay.
0: Aki ang nga na ikoy ko ito. Si Rita ginakon na ng si Marketing PPA. O, abo na buwak ko na ba? Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yay ang kangangan ni karawan ng promotion.
0: Natuwa ko meti ko aw. Natawa na iron Marketing PPA. Sikunando ko na rin ang tanay. O, ni karawa ang tanay na kon na rin ko tangi niya. O, sikunando ni karawa ang script. Dila ng terenyo. Zero. Aring ka na yung mura at buwatan lamita. O, yan mo niyong tagi na doon na tangin ang promotion na rin na kalakwa. Hindi na nun pa nalang ito. Kung kuna na rin ko na mtabo. Ni kuriyay ang promotion na kon na ba. Aring ko po ni kanta ni ngayon. Bangaya. Anything Roy. O, yung mamira Roy. Na kon si buwatan lamita.
1: Data kina koira naranampa e ono watin wakia tin wakia to wana nime wakia ke suwa tin wakia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing@ppa.org.ky ke message na koira na na Facebook page PPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.